0: Fetaccen mawaƙin Hausa a masana'antar Kannywood Muhammad Yunus, wanda aka fi sani da Kawu Dan Sarki, ya angwance da amaryarsa Aisha Abubakar Muhammad a Asabar da ta gabata. An daura auren ne a layin rumfar shehu a unguwar Rijiyar Zaki da ke jihar Kano a Najeriya. Kawu Dan Sarki ya fara yin fice ne daga shekarar 2020 lokacin da aka yi kullen annobar COVID-19 watan corona.
1: Da fatan an nishadantu a gaida Michael Kudison.
2: RFI.
1: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takeici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar kalubale na raba gari tsakanin ƙwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da ƙwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake dan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ka'idojin ƙwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
4: Sunana Ahmed Kinjimi ne, mai rahoto ne a kamfanin dillakin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci, sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zummula kanshi a social media, kawai ya buɗe blog, kawai sai ka kalli ya fara ba da rahotanni.
5: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillancin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida za ka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi, na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
6: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga 'yan siyasa sun taka rawa wajen mu shigo da irin waɗannan al'amura na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa za ka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da makamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama garin masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
3: Ma'azu, ƙwararren ɗan jarida ne kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
7: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. In suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
3: To ko me ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar ƙungiyar reshen jihar Kano.
8: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun ɗan koyawa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yanda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
3: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari na ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
3: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
9: To ai za ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba, saboda za ka ringa ganin abubuwa ta kowane ɓangare yana zuwa maka da 'yan jarida wanda suke da ƙwarai, wanda suke da horo, da kuma ɗan jaridan wanda ba shi da horo, da za ka ga baki ɗaya ban suna zuwa maka ka rasa wai wane ne na ɗauka, wane ne na yarwa.
3: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa rena fannin karatun koyon aikin jarida, suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
2: RFI.
1: To sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwa ta.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
10: Rayuwata.
11: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan koken da al'umar kasar Ghana ke yi kan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata. Ga dai ta bakin wata yarinya yar shekara 16 da ta buƙaci a saka ya sonanta.
12: Ina son sani isa na samu wani samari muka fara fira kadan kadan. She kawo mini idea of having sex and stuff.
11: To da mata koma gare ku masu saurare.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahma Maman Khalifa dake unguwar mu Azuka Duna Najeriya. Gaskiya wannan abin ya kazanta. Abinda iyaye mata za su yi su yi hakuri da talauci su bar ture ƴaƴansu suna wannan badala ya kamata su je su da kansu suna sana'a suna ci da kansu suna ci da ƴaƴa mata saboda mace in ta rasa komai ba abinda ba za ta iya yi ba uba kuma ka yi hakuri ka riga taimaka ma uwa da ita da ƴaƴanta ba don komai ba saboda nasaranka amma ina amfani ɗa mace tana zuwa tana lalata don ta samu abinda za ta taimaki kanta da kanta iyaye ku hattara in babu nan duniya akwai kiyama mu ji tsoro Allah.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rayuwa ta Radio France International mai magana Ummu Zaifa daga Kaduna, Nigeria. To sai mu fara da ta'awuzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlimni khairan minha. Irin wannan abin da yayi nasu gane ni ta fufuce. Amma abin gaskiya yana tarandan a garuruwa da dama. Mu dai fatan mu muna roƙon Allah da jan kunni Allah ya sassauta mana. Amma mafi yawanci ana gani abin daga iyaye ne. To iyaye akwai wanda suke ƙoƙarin yin nasu. Tunda a kowane lokaci muna roƙon Allah ne ya iya mana da iyawan suka yi bamu da iyawan mu. Amma abubuwan yayi yawa gaskiya sakamakon halin rayuwa. Da marayin wasu kwadayi ne, wasu kuma dai gayi nan san zuciya ne, wasu kuma san abin duniya ne duka dai shine. To muna dai roƙon Allah Ubangiji ya saita mana al'amuran kowace ƙasa ma ba gana.
11: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba rayuwar yara da ke tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma. Mun ji ta bakin wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
15: Tana shekara 10 nake fitowa ne da mahaifiyana kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ne kuma sai in zo in bushe shirya kaya.
11: Akan haka kuma, za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France da farko sunana Ramatu daga Lagos to ni kiran da nake da shi anan gaskiya fa in ba gaba ba baya dole ne mutum ya ce bari ya je ya dinga si da kaza to kira na anan shine ya kamata a ce gwamnati ko gwamnatin jihohi su rinka taimaka ma irin wayannan matan a dauki nauyin ƴaƴansu a sa su makaranta boko da islamiya in ya so ita uwar tunda tana da gurin sana'anta a kasuwa ita kadai ta rinka zuwa kasuwa yamma yayi ta dawo so kuma yara su zauna gida Allah ya sa mu dace
17: Assalamu alaikum rayuwata da farko sunana Madan Adamu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Zandar shawara da zan bada a bar yara su yi karatu inda raban su su samu tunda yanzu mazan yanzu peace billahi sai ma'aikaciya suke so sai mai maiƙo suke so a hannu ta kwana amma a bar yarinya ta gama karatunta ta taimaki uwayenta akan tarbiyantar da suka yi da ita ta taimake su kuma ta taimake kanta ita ma mu in tayi arme insha Allah ta taimaki ayyanta ina fatan an gani
18: shin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yemen Jamhuriyar Niger ko koma gida birnin Kantagar hanga keta gaskiya iyaye mata masu zuwa talla ruha ma yaran ku asiri yaro ya tashi tun yana karamin yaro yana kululu ya tashi cikin kasuwa yaro ba ya jin kunya kuma bai jin tsoron Allah uwa mai zuwa kasuwanci yaron ki in makaranta shike yi ko lakwal shike ko makaranta arbi ko boko yake yi lokacin da kisan yaron ki yayi kusan tasuwa kisa yaron ki lakwal da yake mace ko dan ki namiji kisa shi lakwal lokacin da kiga yayi kusan tasuwa daga ikwa kina iya tasuwa da sauri ki zo ki tarbo yaron ki gida ki ba su abincin da za su ci ko kuma maza da kuke auren mata ko auri mata
8: uwar mata na zuwa kasuwanci ba ku tallafa ma mata ku ji tsoron Allah mazaje ku ji tsoron Allah nan miji ne ka auren mace amma da ya zo gidan shi da ita shekara biyu shekara uku ta aihu daya biyu shikenan wannan alkawali ya yadda shi kuma bai koma yin shi sai dai ta karu ta duru sai ta kunduton abin da za ta ci da kanta da ƴaƴan da ta samu mazaje ku ji tsoron Allah
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta harkan kasuwanci a rayuwa
19: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunkasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
19: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kudi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna yadda aure ke zama katangar hana wasu matan cimma burukansu a rayuwa. Malama Khadija, matar aure ce a jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
20: So bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya, kuma na so na kanne karatu a wannan gidan to. Shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bokon ba, ballanta na Islamiya. Bare bani ƴaƴan shi ne kishi ma ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun ba taya ni nake tunanin zai bar ni nayi
11: ko menene ra'ayinku akai mai sauraron mu na gaba bismillah
21: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Fatima daga jihar Kano hakikanin gaskiya aure yana da matukar muhimmanci da daraja da kima haka na karatu shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar ƴa mace babu wani addini da ya dauko mace ya daraja ta ya karrama ta sama da addinin musulunci domin a da idan muka duba jahiliya period ba a ba wa mata muhimmanci har kunya ake ji ma idan ka haifi ƴa mace amma zuwan addinin musulunci sai ya ba wa mace martaba da kima da daraja wanda daga ciki har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ewa mata lubasu lokaci yayin suke zuwa yake koya musu karatu to wannan yana nuna mana cewa karatun ƴa mace yana da matukar muhimmanci dan haka matukar ka aure mace kuma tana karatu sannan tana son ta cimma wasu burika nata na rayuwa to ban ga dalilin da zai sa ka dakile ta ka hana ta wannan karatun ban matukar ita wannan matar idan har ta fita za ta kiyaye mutuncin ta kiyaye mutuncin addini sannan ta kiyaye mutuncin aurenta
22: Assalamu alaikum rahmatullah sunana Fidaus Ibrahim Naibawa wacce aka fi sani da ƴar masu gari daga nan jihar Kano gaskiya ni ma na kasance mai irin wannan burin amma gaskiya har yanzu buri na bai cika ba wato ina fatan a ce yau na zama cikakkiyar ƴar jarida to amma dai gaskiya idan kana tare da iyaye a takaice ma kawai mace in dai tana da buri sai dai ta yi fatan Allah ya cika mata saboda gaskiya ba a bari burin ta ya cika ba ta iya zaben abin da take so ta yi kuma ta zo ta yi aure to nan ma fa gaskiya akwai nakasu wannan burin nata ba zai taba cika ba yadda kaman na har yanzu bai cika ba gabaki daya ma an cire min shi amma kuma gaskiya a zuciyata yake har yanzu ina son sa
23: Assalamu alaikum Radio France mai magana Fatima Inna Sharif ya katin mara ki daga jihar Bauchi tare da Nigeria gaskiya yana auren shi ke fara kawo babban cikas gaskiya sai kika kawai mutun ya hana ki sai kika ki kuma kawai ki hakura ki zauna ki zaman auren ki saboda da karatu da auren ko da cika wannan burin auren shi yafi amma har ga Allah yin auren da kuma samun mazajin da suke takurawa shi yake toye maka haƙƙi wajen cimma wannan burikan naka to da Allah kira ga maza sai maka su dinga barin mu muna cimma burukan mu don ko ni ma ina ɗaya daga cikin wanda nake fata ko da na yi aure na cimma burina na zama ƴar jarida
11: masu saurare shin akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
1: to a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta
24: RFI
1: to sai shirin mu na gaba
10: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu ya karkata ne kan cece-kucen da ake ta yi da kuma mayar da martani mai zafi sakamakon kalamin da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin tarayyar Abuja Nigeria Mr. Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki ta APC to ya fice daga karamar hukumar. Yayin da ake tunkarar zaɓe a Najeriya, sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulki. Ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka shi abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin yaya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen babban zaben ƙasar? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanatan ba? Don haka, za mu fara da saƙon Sanusima da Tai da Magaram da ya ce salam RFI Hausa. Abinda zan iya cewa shine a faɗa musu shure-shure baya hana mutuwa domin sun gano cewa yanzu al'ummar Najeriya ba sa yin APC sak. Saboda haka ina kira ga al'ummar wannan ƙasa cewa kada wani fir'auna ya ba su tsoro su ci gaba da ginuwa akan wannan kyakkyawar aƙida ta su ta neman kawo sauyi mai ma'ana a ƙasar su ta gado. Saƙon Yahuza Abubakar Gora cewa yake a gaskiya waɗannan kalamai ba su dace da shugabanni ba, ya kamata waɗanda suka yi kalamai irin waɗannan su yi marabus sannan su nemi afuwa saboda Najeriya ba ƙasar APC ko ADC ce ba. Ƙasa ce ta kowa da kowa kuma kowa na da damar zaɓar shugaban da ya dace, ba wai dole sai ka zaɓi shugaban da wani yake so ba. Ya rafi ku tashi lafiya. Haruna Bawa Hassan daga gidan Rimji a jihar Maradi ya ce haƙiƙa waɗannan kalamai ba su dace ba saboda babu abin da za su janyo sai fusata mutane, saboda haka akwai buƙatar uwar jam'iyya ta ɗauki matakin dakatar da wannan tare da hukunta waɗanda suke aikata ire-iren waɗannan laifuka. Sai mu je ga saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya da ya ce salam RFI Hausa, tabbas wannan kalamai na Mr. Samuel furci ne wanda bai dace ya furta su ba domin kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin zaɓar jam'iyyar da yake so ya ga ta kwanta masa. Kamalu Aminu ya ce ai babu wani hukunci tunda dai yana APC su a gurinsu komai normal ne. Saƙon Bukari Muhammad Adamu cewa yake su yi lokacinsu ne wata rana suna kallon za a yi ko tsufa ko duniyar ba ta yi musu daɗi ba. Musa Ahmad Ali daga jihar Diffa a jamhuriyar Nijar ya ce salam RFI Hausa, ya kamata masu ire-iren waɗannan kalamai a gurfanar da su gaban kotu a ɗauki tsauraran matakai a kansu domin ya zama izina ga waɗanda ke shirin aikatawa. Ya rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa a kai shine sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na ƙaruwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga ɓangaren jam'iyya mai mulkin Najeriya ta APC. Don haka za mu ɗora da saƙon Nura Yayaji da ya ce babu wani mataki da hukumomi fa za su ɗauka a kan wannan domin wancan sanatan da ya yi ire-iren waɗannan kalamai ma ba a yi masa komai ba. Ya rafi ku tashi lafiya. Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce to Allah mai iko wai ƙasa kamar Najeriya da ke iƙirarin tafiya bisa tafarkin demokaradiyya a nan ne ake samun wasu gurɓatattun shugabanni na cewa duk wanda ba zai zaɓi jam'iyyarsu ba a kashe shi ko kuma ya bar gari. Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan shugabanni. Ya rafi ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gombe Najeriya abin da saƙonsa ke cewa shi ne abin da ke faruwa a Najeriya sai dai a hankali, fatan mu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Yaro Biniya Garin Malam tare da Alatte Isa Rigar Shawarma da Abdullahi Usaini Dukku da Suleimani Yusuf Tasawa. Saƙonsu ya ce kalaman shugaban ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja Najeriya, shakka babu wannan zai iya tunzura jama'a wanda hakan zai kai ga tayar da zaune tsaye. Da fatan hukumomi za su ɗauki tsauraran matakai kan ire-iren waɗannan 'yan siyasa da suke furta kalamai ba tare da tunani ba. RFI ku tashi lafiya. Sai mu je ga saƙon Ɗahir ɗin tsoho da ya ce shure-shure fa baya hana mutuwa, lokacin da Allah ya ara muku dama akan PDP kuka murƙushe su me yasa ba ku yi tunani ba, kuma irin wannan yana nan tafi akan ku, ina kuma da yaƙinin wata rana sai kun yi da na sani. Ya rafi ku tashi lafiya. Za mu ƙarƙare da saƙon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a jamhuriyar Nijar
0: da ya ce to muna jira mu gani hukuma za ta iya hukunta shi ko kuwa dan dan APC ne dan shafafu da mai ba za a hukunta shi ba dan ina da yakinin cewa da dan adawa ne wannan kalamai shakka babu da yanzu ba wannan maganar ake ba to madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Mustafa ADBC da ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
1: to madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama barin mu waiwayi wasu daga muhimman kan da kuka ji Kun ji cewar wani rahoton cibiyar tsaro a Najeriya ya nuna 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 kuɗin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a Uganda yayin da take ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin kwamandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a ƙasar. Ratko ya mutu yana da shekaru 84 a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai injiniyan mu a wannan lokaci Mustafa ADBC da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Garibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya

0: fitaccen mawakin Hausa a masana'antar Kannywood Muhammad Yunus wanda aka fi sani da kawu dan sarki ya angwance da amaryarsa Aisha Abubakar Muhammad a safar ta gabata. An daura auren ne a layin rumfar shehu a unguwar Rijiyar Zaki dake jihar Kano a Najeriya. Kawu dan sarki ya fara yin fice ne daga shekarar 2020 lokacin da aka yi kullan annobar COVID-19 watan corona.
1: Da fatan an nishadantu a gaida Michael Kudison.
2: RFI.
1: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takeici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar kalubale na raba gari tsakanin ƙwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da ƙwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake dan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ka'idojin ƙwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
4: Sunana Ahmed Kinjimi ne, mai rahoto ne a kamfanin dillacin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zummula kanshi a social media, kawai ya buɗe blog kawai sai ka kalla ya fara ba da rahotanni.
5: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillacin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida zaka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
6: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga 'yan siyasa sun taka rawa wajen kuma shigo da irin waɗannan al'amura na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa za ka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da kamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama gari masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
3: Ma'azu ƙwararren ɗan jarida ne, kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
7: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. In suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
3: To ko me ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar ƙungiyar reshen jihar Kano.
8: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun ɗan koya wa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yanda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
3: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari na ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
3: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
9: To ai za ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba, saboda za ka dinga ganin abubuwa ta kowane ɓangare yana zuwan maka da 'yan jarida wanda suke da ƙwarai, wanda suke da horo, da kuma ɗan jaridan wanda ba shi da horo, da za ka ga kawaki da 'yan ban suna zuwa maka ka rasa wai wane ne na ɗauka, wane ne na yarwa.
3: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa raina fannin karatun koyon aikin jarida, suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
2: RFI.
1: To sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwa ta.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
10: Rayuwata.
11: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan koken da al'umar kasar Ghana ke yi kan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata ga dai ta bakin wata yarinya yar shekara 16 da ta buƙaci a saka sunanta
12: ina son sani isa na samu wani samari muka fara fira kadan she kawo mini idea of having sex and stuff
11: to da mata ko magare ku masu saurare
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahmad Maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya. Gaskiya wannan abin ya kazanta. Abin da iyaye mata za su yi su yi hakuri da talauci su bar ture ƴaƴansu suna wannan badala ya kamata su je su da kansu suna sana'a suna ci da kansu suna ci da ƴaƴa mata saboda mace in ta rasa komai ba abinda ba za ta iya yi ba uba kuma ka yi hakuri ka riga taimaka ma uwa da ita da ƴaƴanta ba don kuma ba saboda nasaranka amma ina amfani ɗa mace tana zuwa tana lalata don ta samu abinda za ta taimaki kanta da kanta iyaye ku hattara in babu nan duniya akwai kiyama mu ji tsoro Allah.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rayuwa ta Radio France International mai magana Umma Huzaifa daga Kaduna, Nigeria. To sai mu fara ta awizi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlimni khairan minha. Irin wannan abin da yayi nasu gane ni ta fufuce. Amma abin gaskiya yana tare da agaruruwa da dama mu dai fatan mu muna roƙon Allah da jan kunni Allah ya sassauta mana amma mafi yawanci ana gani abin daga iyaye ne to iyaye akwai wanda suke kokarin yin nasu tunda akwai lokaci muna roƙon Allah ne ya iya mana da iyawan su kai ban mu da iyawan mu amma abubuwan yayi yawa gaskiya sakamakon halin rayuwa da barayin wasu kwadayi ne wasu kuma dai gayi nan san zuciya ne wasu kuma san abin duniya ne duka dai shine to muna dai roƙon Allah ubangiji ya saita mana al'amuran kowace ƙasa ma ba gana
11: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba rayuwar yara da ke tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma. Mun ji ta bakin wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
15: Ta yana shekara 10 nake fitowa ne da mahaifiyana kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ne kuma sai zo in bushe shirya kaya.
11: Akan haka kuma, za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France da farko suna na Ramatu daga Lagos to ni kiran da nake da shi anan gaskiya fa in ba gaba ba baya dole ne mutum ya ce bari ya je ya dinga sai da kaza to kira na anan shine ya kamata a ce gwamnati ko gwamnatin jihohi su rinka taimaka ma irin wa'annan matan a dauki nauyin ƴaƴansu a sa su makaranta boko da islamiya in ya so ita uwar tunda tana da gurin sana'anta a kasuwa ita kadai ta rinka zuwa kasuwa yamma yayi ta dawo so kuma yara su zauna gida Allah ya sa mu dace
17: Assalamu alaikum rayuwa ta da farko sunana Madan Adamu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Zanda shawara da zan bada a bar yara su yi karatu inda raban su su samu tunda yanzu mazan yanzu peace billahi sai ma'aikaciya suke so sai mai maiƙo suke so a hannu ta kwana amma a bar yarinya ta gama karatun ta ta taimaki uwayenta akan tarbiyantar da suka yi da ita ta taimake su kuma ta taimake kanta ita ma mu in ta yi arme insha Allah ta taimaki ayyanta ina fatan an gane
18: shin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yemen jamhuriyar Niger da koma gida birnin Kantagar hangake ta gaskiya iyaye mata masu zuwa talla ruha ma yaran ku asiri yaro ya tashi tun yana karamin yaro yana kururu ya tashi cikin kasuwa yaro bai jin kunya kuma bai jin tsoron Allah uwa mai zuwa kasuwanci yaron ki in makaranta shike yi ko lakwal shike ko makaranta arbi ko boko yake yi lokacin da kisan yaron ki yayi kusan tasuwa ki sa yaron ki lakwal da yake mace ko dan ki namiji ki sa shi lakwal lokacin da kiga yayi kusan tasuwa daga ikwa kina iya tasuwa da sauri ki zo ki tarbo yaron ki gida ki ba su abincin da za su ci ko kuma maza da kuke auren mata ko auri mata
10: uwar mata na zuwa kasuwanci ba ku tallafa ma mata ku ji tsoron Allah mazaje ku ji tsoron Allah nan miji ne ka auren mace amma da ya zo gidan shi da ita shekara biyu shekara uku ta aihu daya biyu shikenan wannan alkawali ya yadda shi kuma bai koma yin shi sai dai ta karu ta duru sai ta kundutun abin da za ta ci da kanta da ƴaƴan da ta samu mazaje ku ji tsoron Allah
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
20: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
21: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna yadda aure ke zama katangar hana wasu matan cimma burukansu a rayuwa. Malama Khadija, matar aure ce a jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
22: So bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya, kuma na so na kanyi karatu a wannan gidan to. Shi kanshi ma mutumin bai mai karatun bukun ba, balle ta na Islamiyya. Bari ya bani ƴaƴan shi ne cikin shi ma ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi
21: ko menene ra'ayinku akai mai sauraron mu na gaba bismillah
23: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Fatima daga jihar Kano hakikanin gaskiya aure yana da matukar muhimmanci da daraja da kima haka na karatu shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar ƴa mace babu wani addini da ya dauko mace ya daraja ta ya karrama ta sama da addinin musulunci domin a da idan muka duba jahiliya period ba a ba wa mata muhimmanci har kunya ake ji ma idan ka haifi ƴa mace amma zuwan addinin musulunci sai ya ba wa mace martaba da kima da daraja wanda daga ciki har Annabi sallallahu alaihi wasallam mai yo mata libas lokaci yayin suke zuwa yake koya musu karatu to wannan yana nuna mana cewa karatun ƴa mace yana da matukar muhimmanci dan haka matukar ka aure mace kuma tana karatu sannan tana son ta cimma wasu buruka nata na rayuwa to ban ga dalilin da zai sa ka dakile ta ka hana ta wannan karatun ban matukar ita wannan matar idan har ta fita za ta kiyaye mutuncin ta kiyaye mutuncin addini sannan ta kiyaye mutuncin aurenta
24: Assalamu alaikum rahmatullah sunana Fidausi Ibrahim na Ibawa wacce aka fi sani da irin wasu gari daga nan jihar Kano gaskiya ni ma na kasance mai irin wannan burin amma gaskiya har yanzu buri na bai cika ba wato ina fatan a ce yau na zama cikakkiyar ƴar jarida to amma dai gaskiya idan kana tare da iyaye a takaice ma kawai mace in dai tana da buri sai dai ta yi fatan Allah ya cika mata saboda gaskiya ba a bari burin ta ya cika ba ta iya zaben abin da take so ta yi kuma ta zo ta yi aure to nan ma fa gaskiya akwai naƙasu wannan burin nata ba zai taba cika ba yadda kaman na har yanzu bai cika ba gabaki ɗaya ma an cire min shi amma kuma gaskiya a zuciyata yake har yanzu ina son sa
25: Assalamu alaikum radio friends mai magana Fatima Inna Sharif ya kafin mara ki daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya gaskiya yana auren shi ke fara kawo babban cikas gaskiya sai kika kawai mutun ya hana ki sai kika ki kuma kawai ki hakura ki zauna ki zaman auren ki saboda da karatu da auren ko da cika wannan burin auren shi yafi amma har ga Allah yin auren da kuma samun magagan da suke takurawa shi yake toye maka haƙƙi wajen cimma wannan burikan naka to da Allah kira ga maza sai maka su dinga barin mu muna cimma burukan mu don ko ni ma ina ɗaya daga cikin maza da ke fata ko da na yi aure na cimma burina na zama ƴar jarida
21: masu saurare shin akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
1: to ga da Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta
26: RFI
1: to sai shirin mu na gaba
19: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu ya karkata ne kan cece kucin da ake tayi da kuma mayar da martani mai zafi sakamakon kalamin da shugaban karamar hukumar Kuje dake birnin tarayyar Abuja Nigeria Mr Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyen bayan jam'iyya mai mulki ta APC to ya fice daga karamar hukumar. Yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya, sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki. Ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin yaya kuke kallon hadarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen babban zaben ƙasar? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata? Don haka za mu fara da sakon Sanusima da Tai da Magaram da ya ce Salam RFI Hausa. Abinda zan iya cewa shine a faɗa musu shure-shure baya hana mutuwa domin sun gano cewa yanzu al'ummar Najeriya ba sa yin APC sak. Saboda haka ina kira ga al'ummar wannan ƙasa cewa kada wani fir'auna ya ba su tsoro su ci gaba da ginuwa akan wannan kyakkyawar aƙida tasu ta neman kawo sauyi mai ma'ana a ƙasar su ta gado. Sakon Yahuza Abubakar Gora cewa yake a gaskiya waɗannan kalamai ba su dace da shugabanni ba, ya kamata waɗanda suka yi kalamai irin waɗannan su yi marabus sannan su nemi afuwa saboda Najeriya ba ƙasar APC ko ADC ce ba, ƙasa ce ta kowa da kowa kuma kowa na da damar zaɓar shugaban da ya dace, ba wai dole sai ka zaɓi shugaban da wani yake so ba. RFI ku tashi lafiya. Haruna Bawa Hassan daga gidan Rimji a jihar Maradi ya ce hakika waɗannan kalamai ba su dace ba saboda babu abin da za su janyo sai fusata mutane, saboda haka akwai buƙatar uwar jam'iyya ta ɗauki matakin dakatar da wannan tare da hukunta waɗanda suke aikata ire-iren waɗannan laifuka. Sai mu je ga saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawan Najeriya da ya ce Salam RFI Hausa, tabbas wannan kalamai na Mr Samuel furci ne wanda bai dace ya furta su ba domin kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin zaɓar jam'iyyar da yake so ya ga ta kwanta masa. Kamala Aminu ya ce ai babu wani hukunci tunda dai yana APC su a gurinsu komai normal ne. Sakon Bukari Muhammad Adamu cewa yake su yi lokacinsu ne, wata rana suna kallon za a yi ko tsufa ko duniyar ba ta musu daɗi ba. Musa Ahmad Ali daga jihar Diffa a jamhuriyar Nijar ya ce Salam RFI Hausa, ya kamata masu ire-iren waɗannan kalamai a gurfanar da su gaban kotu a ɗauki tsauraran matakai a kan su domin ya zama izina ga waɗanda ke shirin aikatawa. RFI ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa a kai shine sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulkin Najeriya ta APC. Don haka za mu dora da sakon Nura Yayaji da ya ce babu wani mataki da hukumomi fa za su ɗauka a kan wannan domin wancan sanatan da ya yi ire-iren waɗannan kalamai ma ba a yi masa komai ba. RFI ku tashi lafiya. Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce to Allah mai iko, wai ƙasa kamar Najeriya da ke ikirarin tafiya bisa tafarkin demokaradiyya a nan ne ake samun wasu gurɓatattun shugabanni na cewa duk wanda ba zai zaɓi jam'iyyarsu ba a kashe shi ko kuma ya bar gari. Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan shugabanni. RFI ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gomban Najeriya abin da sakonsa ke cewa shine abin da ke faruwa a Najeriya sai dai a hankali, fatanmu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Yaro Biniya Garin Malam tare da Alate Isa Rigar Shawarma da Abdullahi Usaini Dukku da Suleimani Yusuf Tasawa. Sakonsu ya ce kalaman shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja Najeriya shakka babu wannan zai iya tunzura jama'a wanda hakan zai kai ga tayar da zaune tsaye. Da fatan hukumomi za su ɗauki tsauraran matakai kan ire-iren waɗannan 'yan siyasa da suke furta kalamai ba tare da tunani ba. RFI ku tashi lafiya. Sai mu je ga sakon Dahir ɗin tsoho da ya ce shure-shure fa baya hana mutuwa, lokacin da Allah ya ara muku dama akan PDP kuka murƙushe su me yasa ba ku yi tunani ba, kuma irin wannan yana nan tafi a kanku, ina kuma da yaƙinin wata rana sai kun yi da na sani. RFI ku tashi lafiya. Za mu ƙarƙare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a jamhuriyar Nijar
0: da ya ce to muna jira magani hukuma za ta iya hukunta shi ko kuwa dan dan APC ne dan shafafu da mai ba za a hukunta shi ba dan ina da yakinin cewa da dan adawa ne wannan kalamai shakka babu da yanzu ba wannan maganar ake ba To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Mustafa ADBC da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
1: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama barin mu wayewayi wasu daga muhimman kan da kuka ji Kun ji cewar wani rahoton cibiyar tsaro a Najeriya ya nuna 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 kuɗin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a Uganda yayin da take ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin kwamandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan ƙare dangi a ƙasar. Ratko ya mutu yana da shekaru 84 a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai injiniyan mu a wannan lokaci Mustafa ADBC da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Garibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya

0: fitaccen mawakin Hausa a masana'antar Kannywood Muhammad Yunus, wanda aka fi sani da kawu dan sarki, ya angwance da amaryarsa Aisha Abubakar Muhammad a Asabar ta gabata. An daura auren ne a layin rumfar shehu a unguwar Rijiyar Zaki da ke jihar Kano a Najeriya. Kawu dan sarki ya fara yin fice ne daga shekarar 2020 lokacin da aka yi kullen annobar COVID-19 wato corona.
1: Da fatan an nishadantu a gaida Michael Kudison.
2: RFI.
1: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takeici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar kalubale na raba gari tsakanin kwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da kwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake dan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ka'idojin kwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
4: Sunana Ahmed Kinjimi ne, mai rahoto ne a kamfanin dillakin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci, sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zumbula kanshi a social media, ko ya bude blog kawai, sai ka kalla ya fara ba da rahotanni.
5: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillancin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida zaka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi, na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
6: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga 'yan siyasa sun taka rawa wajen kuma shigo da irin waɗannan al'amura na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa za ka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da makamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama garin masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
3: Mu'azu Mu'azu ƙwararren ɗan jarida ne, kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
7: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. In suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
3: To ko me ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar ƙungiyar reshen jihar Kano.
8: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun ɗan koya wa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yadda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
3: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari na ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
3: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
9: To ai za ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba.

0: saboda zaka dinga ganin abubuwa ta kowane bangare yana zuwa maka da ɗan jarida wanda suke da kwarai wanda suke da horo da kuma ɗan jarida wanda ba shi da horo da za ka kawo ki da abin suna zuwa maka ka rasa wai wane ne na ɗauka wane ne na yarwa.
1: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa rena fannin karatun koyon aikin jarida suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
2: RFI. To sai shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Toyota kiranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurari kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
3: Rayuwata.
4: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan koken da al'umar kasar Ghana ke yi kan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata. Ga dai ta bakin wata yarinya yar shekara 16 da ta buƙaci a saka ya sonanta.
5: Ina son sani isa na samu wani samari muka fara fira kadan kadan. She kawo mini idea of having sex and stuff.
4: To da mata koma gare ku masu saurare.
6: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahma Mamun Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya. Gaskiya wannan abin ya kazanta. Abin da iyaye mata za su yi hakuri da talauci su bar ture ƴaƴansu suna wannan badala ya kamata su je su da kansu suna sana'a. Suna ci da kansu suna ci da ƴaƴa mata saboda mace in ta rasa komai ba abinda ba za ta iya yi ba. Uba kuma ka yi hakuri ka riƙa taimaka ma uwa da ita da ƴaƴanta ba don komai ba saboda nasaranka amma ina amfani ƴa mace tana zuwa tana lalata don ta samu abinda za ta ci miki kanta da kanta. Iyaye ku yi hattara in babu nan duniya akwai kiyama mu ji tsoro.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayuwa ta Radio France International mai magana Umu Zaifa daga Kaduna Nigeria. To sai mu fara da ta'awuzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlimni khairan minha. Irin wannan abin da yayi nasu gane ni ta fufuce. Amma abin gaskiya yana tarada a garuruwa da dama. Mu dai fatan mu muna roƙon Allah da jan kunni Allah ya sassauta mana. Amma mafi yawanci ana gani abin daga iyaye ne. To iyaye akwai wanda suke ƙoƙarin yin nasu. Tunda akwai lokaci muna roƙon Allah ne ya iya mana da iyawansu kai ban mu da iyawanmu. Amma abubuwan yayi yawa gaskiya sakamakon halin rayuwa da marayin wasu kwadayi ne, wasu kuma dai gayi nan san zuciya ne, wasu kuma san abin duniya ne duka dai shine. To muna dai roƙon Allah Ubangiji ya saita mana al'amuran kowace ƙasa ma ba gana.
4: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba rayuwar yara da ke tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma. Mun ji ta bakin wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
8: Tana shekara 10 nake fitowa ne da mahaifiya na kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ne kuma sai in zo in bushe shirya kaya.
4: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio France ta farko sunana Ramatu daga Lagos. To ni kiran da nake da shi anan. Gaskiya fa in ba gaba ba baya dole ne mutum ya ce bari ya je ya dinga si da kaza. To kira na anan shine ya kamata a ce gwamnati ko gwamnatin jihohi su rinka taimaka ma irin wa'annan matan a dauki nauyin ƴaƴansu a sa su makaranta boko da islamiya in ya so ita uwar tunda tana da gurin sana'anta a kasuwa ita kadai ta rinka zuwa kasuwa yamma yayi ta dawo so kuma yara su zauna gida Allah ya sa mu dace.
10: Assalamu alaikum rayuwata da farko sunana Madan Adamu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Zandar. Shawara da zan bada a bar yara su yi karatu inda rabansu su samu tunda yanzu mazan yanzu peace billahi sai ma'aikaciya suke so sai mai maiƙo suke so a hannu ta kwana amma a bar yarinya ta gama karatunta ta taimaki uwayenta akan tarbiyantar da suka yi da ita ta taimake su kuma ta taimaki kanta ita ma in ta yi army insha Allah ta taimaki ƴaƴanta ina fatan an gani.
3: abokin rayuwa ta mai magana Malama Rahmatu Isa daga nan babban birnin Yemen Jamhuriyar Niger na koma gida birnin Kantagar hangake ta. Gaskiya iyaye mata masu zuwa talla ruha ma yaran ku asiri yaro ya tashi tun yana karamin yaro yana kururu ya tashi cikin kasuwa yaro bai jin kunya kuma bai jin tsoron Allah. Uwa mai zuwa kasuwanci yaronki in makaranta shike yi ko lakwal shike ko makaranta arbi ko boko yake yi lokacin da kisan yaronki ya kusan tasowa kisa yaronki lakwal da yake mace ko danki namiji kisa shi lakwal lokacin da kiga ya kusan tasowa daga ikwa kina iya tasowa da sauri ki zo ki tarbo yaranki gida ki ba su abincin da za su ci ko kuma maza da kuke auren mata ko auri mata kubar mata na zuwa kasuwanci ba ku tallafa ma mata ku ji tsoron Allah mazaje ku ji tsoron Allah nan miji ne ka auren mace amma da ya zo gidan shi da ita shekara biyu shekara uku ta aihu daya biyu shikenan wannan alkawali ya yadda shi kuma bai koma yin shi sai dai ta karu ta duru sai ta kunduton abin da za ta ci da kanta da ƴaƴan da ta samu mazaje ku ji tsoron Allah
11: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta harkan kasuwanci a rayuwa
12: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
11: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
12: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
11: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
12: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna yadda aure ke zama katangar hana wasu matan cimma burukansu a rayuwa. Malama Khadija, matar aure ce a jihar Jigawa da lamarin ya shafa.
13: So bayan na aure gidan da na shiga ina da kishiya, kuma na so na kanne karatu a wannan gidan to. Shi kanshi ma mutumin bai ma yi karatun bokon ba, balle tana na Islamiya. Bari ya bani ƴaƴan shi ne take shi ma ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa Islamiya sai dai karatun allo. To mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun ba ta yani nake tunanin zai bar ni nayi.
4: Ko menene ra'ayinku akai? Mai sauraron mu na gaba. Bismillah.
14: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Fatima daga jihar Kano. A hakikanin gaskiya aure yana da matukar muhimmanci da daraja da kima haka na karatu shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar ƴa mace. Babu wani addini da ya dauko mace ya daraja ta ya karrama ta sama da addinin musulunci domin a da idan muka duba jahiliya period ba a ba wa mata muhimmanci har kunya ake ji ma idan ka haifi ƴa mace amma zuwan addinin musulunci sai ya ba wa mace martaba da kima da daraja wanda daga ciki har Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ewa mata ribasu lokaci yayin suke zuwa yake koya musu karatu to wannan yana nuna mana cewa karatun ƴa mace yana da matukar muhimmanci dan haka matukar ka aure mace kuma tana karatu sannan tana son ta cimma wasu burika nata na rayuwa to ban ga dalilin da zai sa ka dakile ta ka hana ta wannan karatun ban matukar ita wannan matar idan har ta fita za ta kiyaye mutuncin ta kiyaye mutuncin addini sannan ta kiyaye mutuncin aurenta
15: Assalamu alaikum rahmatullah sunana Fidaus Ibrahim na Ibawa wacce aka fi sani da irin wasu gari daga nan jihar Kano gaskiya ni ma na kasance mai irin wannan burin amma gaskiya har yanzu buri na bai cika ba wato ina fatan a ce yau na zama cikakkiyar ƴar jarida to amma dai gaskiya idan kana tare da iyaye a takaice ma kawai mace in dai tana da buri sai dai ta yi fatan Allah ya cika mata saboda gaskiya ba a bari burin ta ya cika ba ta iya zaben abin da take so ta yi kuma ta zo ta yi aure to nan ma fa gaskiya akwai nakasu wannan burin nata ba zai taba cika ba yadda kaman na har yanzu bai cika ba gabaki daya ma an cire min shi amma kuma gaskiya a zuciyata yake har yanzu ina san sa
16: Assalamu Assalamu alaikum Radio France. Mai magana Fatima Inna Sharifi a katin mara ki daga jihar Abuja tare da Najeriya. Gaskiya yana auren shi ke fara kawo babban cikas. Gaskiya sai kika kawai mutun ya hana ki. Sai kika ki kuma kawai ki hakura ki zauna ki zaman auren ki saboda da karatu da auren ko da cika wannan burin auren shi yafi. Amma har ga Allah yin auren da kuma samun mazajin da suke takurawa shi yake toye maka haƙƙi wajen cimma wannan burikan naka. To da Allah kira ga maza. Sai maka su dinga barin mu muna cimma burukanmu don ko ni ma ina ɗaya daga cikin mazan ke fata ko da na yi aure na cimma burina na zama ƴar jarida.
4: Masu saurare, shin akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
2: To a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta.
17: RFI.
2: To sai shirin mu na gaba.
18: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu ya karkata ne kan cece kucin da ake ta yi da kuma mayar da martani mai zafi sakamakon kalamin da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin tarayyar Abuja Nigeria Mr. Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki ta APC to ya fice daga karamar hukumar. Yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya, sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki. Ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka shi abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin yaya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen babban zaben ƙasar? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanatan ba? Don haka za mu fara da saƙon Sanusima da Tai da Magaram da ya ce salam RFI Hausa. Abinda zan iya cewa shine a faɗa musu shure-shure baya hana mutuwa domin sun gano cewa yanzu al'ummar Najeriya ba sa yin APC sak. Saboda haka ina kira ga al'ummar wannan ƙasa cewa kada wani fir'auna ya ba su tsoro su ci gaba da ginuwa akan wannan kyakkyawar aƙida ta su ta neman kawo sauyi mai ma'ana a ƙasar su ta gado. Saƙon Yahuza Abubakar Gora cewa yake a gaskiya waɗannan kalamai ba su dace da shugabanni ba, ya kamata waɗanda suka yi kalamai irin waɗannan su yi murabus sannan su nemi afuwa saboda Najeriya ba ƙasar APC ko ADC ce ba. Ƙasa ce ta kowa da kowa kuma kowa na da damar zaɓar shugaban da ya dace, ba wai dole sai ka zaɓi shugaban da wani yake so ba. Ya rafi ku tashi lafiya. Haruna Bawa Hassan daga gidan Rimji a jihar Maradi ya ce haƙiƙa waɗannan kalamai ba su dace ba saboda babu abin da za su janyo sai fusata mutane, saboda haka akwai buƙatar uwar jam'iyya ta ɗauki matakin dakatar da wannan tare da hukunta waɗanda suke aikata ire-iren waɗannan laifuka. Sai mu je ga saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya da ya ce salam RFI Hausa. Tabbas wannan kalamai na Mr. Samuel furci ne wanda bai dace ya furta su ba, domin kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin zaɓar jam'iyyar da yake so ya ga ta kwanta masa. Kamalu Aminu ya ce ai babu wani hukunci tunda dai yana APC su a gurinsu komai normal ne. Saƙon Bukari Muhammad Adamu cewa yake su yi lokacinsu ne, wata rana suna kallon za a yi ko tsufa ko duniyar ba ta yi musu daɗi ba. Musa Ahmad Ali daga jihar Diffa a jamhuriyar Nijar ya ce salam RFI Hausa, ya kamata masu ire-iren waɗannan kalamai a gurfanar da su gaban kotu a ɗauki tsauraran matakai a kansu domin ya zama izina ga waɗanda ke shirin aikatawa. Ya rafi ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa a kai shine sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulkin Najeriya ta APC. Don haka za mu dora da sakon Nura Yayaji da ya ce babu wani mataki da hukumomi fa za su dauka akan wannan domin wancan sanatan da yayi ire-iren waɗannan kalamai ma ba a yi masa komai ba. Ya Rafi'u ku tashi lafiya. Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce to Allah mai iko wai ƙasa kamar Najeriya dake ikrarin tafiya bisa tafarkin demokradiyya a nan ne ake samun wasu gurbatattun shugabanni na cewa duk wanda ba zai zabi jam'iyyar su ba aka shi ko kuma ya bar gari. Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan shugabanni. Rafi'u ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gombe Najeriya abin da sakonsa ke cewa shine abin da ke faruwa a Najeriya sai dai a hankali fatan mu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Yaro Biniya garin malam tare da Alate Isa rigar shawarma da Abdullahi Usaini Dukku da Sulaimani Yusuf Tasawa. Sakonsu ya ce kalaman shugaban karamar hukumar Kuje da ke Abuja Najeriya shakka babu wannan zai iya tunzura jama'a wanda hakan zai kai ga tayar da zaune tsaye. Da fatan hukumomi za su ɗauki tsauraran matakai kan ire-iren waɗannan 'yan siyasa da suke furta kalamai ba tare da tunani ba. RFI ku tashi lafiya. Sai mu je ga sakon Dahir din tsoho da ya ce shure-shure fa baya hana mutuwa lokacin da Allah ya ara muku dama akan PDP kuka murƙushe su me yasa ba ku yi tunani ba kuma irin wannan yana nan tafi akan ku ina kuma da yaqinin wata rana sai kun yi da na sani. Rafi'u ku tashi lafiya. Za mu karkare da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a Jamhuriyar Nijar da ya ce to muna jira mu gani hukuma za ta iya hukunta shi ko kuwa dan dan APC ne dan shafafu da mai ba za a hukunta shi ba dan ina da yaqinin cewa da dan adawa ne wannan kalamai shakka babu da yanzu ba wannan maganar ake ba. To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Mustafa ADBC da ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
2: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama barin mu waiwayi wasu daga muhimman kan da kuka ji. Kun ji cewar wani rahoton cibiyar tsaro a Najeriya ya nuna 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 kuɗin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a Uganda yayin da take ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin kwamandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a ƙasar Ratko ya mutu yana da shekaru 84. A madadin Bashir Ibrahim Idris da ya haɗa shirin sai injiniyan mu a wannan lokaci Mustapha ADBC da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Garibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: fitaccen mawakin Hausa a masana'antar Kannywood Muhammad Yunus wanda aka fi sani da Kawu dan sarki ya angwance da amaryarsa Aisha Abubakar Muhammad a safar ta gabata. An daura auren ne a layin rumfar Shehu a unguwar Rijiyar Zaki dake jihar Kano a Najeriya. Kawu dan sarki ya fara yin fice ne daga shekarar 2020 lokacin da aka yi kullan annobar COVID-19 wato corona.
1: Da fatan an nishadantu a gaida Michael Kudison.
2: RFI.
1: Masana a fannin sadarwa da aikin jarida a Najeriya na bayyana takeici game da yadda kasuwar aikin jarida ta shiga, musamman halin da wato participatory journalism ke ci a yanzu, wadda hakan ta sa fannin ke fuskantar kalubale na raba gari tsakanin ƙwararru da kuma 'yan gari, duk da cewa wannan tsari yana ba da dama ga kowa ya faɗi albarkacin bakinsa, amma yanzu ya zama kafar keta alfarma da gudanar da aikin jarida ba tare da ƙwarewa ba, lamarin da ke barazana ga mutuncin aikin jarida na gaskiya. Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
3: Zuwan kafafen sada zumunta ya sanya a yanzu kusan kowa nunawa yake dan jarida ne, inda ake tururuwar shiga aikin ba tare da bin ka'idojin ƙwararru ba. To koya 'yan jarida ke ji game da wannan hali da aikin ya samu kai a ciki?
4: Sunana Ame Kinjimi ne, mai rahoto ne a kamfanin dillakin labarai na Reuters. Yanzu mun samu kanmu ne a cikin wani lokaci, sai ka kalli mutum ya yi karatu bai samu aiki ba, galla kawai ya zummula kanshi a social media, kawai ya buɗe blog, kawai sai ka kalli ya fara ba da rahotanni.
5: Dai sunana Aisha Ahmed, ina aiki da kamfanin dillancin labarai na ƙasa. Duk wani ɗan jarida za ka ga cewa yana rayuwa ne a cikin takaicin yadda aikin ya zama. Tubali ne na neman kuɗi, na maula, saboda mutane da yawa sun yi taka haye, sun kutso, sun shigo ciki.
6: Sunana Abba Isa Muhammad, kuma ɗan jarida ne, ina aiki da Freedom Radio. Wannan al'amari idan muka kalle shi yadda yake faruwa, za ka ga 'yan siyasa sun taka rawa wajen mu shigo da irin waɗannan al'amura na kowa ma ɗan jarida. Domin kuwa za ka ga hatta da wakilan da suke gidajen gwamnati, majalisa da makamantan haka, a mafi yawancin lokuta 'yan gama garin masu yi wa 'yan siyasa hidima kan riga su samun labari ko yaɗa shi.
3: Mu'azu Mu'azu ƙwararren ɗan jarida ne, kuma mai fafutukar kare haƙƙin aikin jarida a Najeriya.
7: So lamarin ma ya zama barazana ga mutuncin aikin jarida a duniya gabaki ɗaya, wanda ya kamata a ce an samar da wani tsari na tantance irin waɗannan aikin jarida. In suna sha'awar aikin, kamata yi koda ba su shiga aji ba, sun karanta a karance, suna da buƙatar su samu gogewa na musamman.
3: To ko me ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ ke yi? Comrade Hawwa Salisu Zaharuddin ita ce sakatariyar ƙungiyar reshen jihar Kano.
8: Kamar yanzu shekarar da ta gabata, mun ɗan koyawa da 'yan jaridu sanin makaman aiki, sanin yanayin yadda ma za su kula da kansu in sun je fagen dagan ɗauko rahoto na tsare kansu.
3: Shin ko ta yaya wannan yanayi zai shafi al'umma wajen tantance sahihancin labarin da ake yada musu? Dr. Ashir Tukur Inuwa malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Hauhawar batanci ga mutane da kuma yaduwar labari na ƙarya, tare da kuma faɗan abubuwan da su iya rudar da mutane, wanda ɗan jarida bai kafa zai yi wannan abin ba.
3: Ta yaya hakan zai shafi masu sauraro wajen tantance sahihancin labaran da ake basu ko kuma aka san haka?
9: To ai ga mutum ya kasance ya ma rasa ma menene labari, menene ba labari ba, saboda za ka dinga ganin abubuwa ta kowane ɓangare yana zuwa maka da 'yan jarida wanda suke da ƙwarai, wanda suke da horo, da kuma ɗan jaridan wanda ba shi da horo, da za ka ga baki ɗaya ban suna zuwa maka ka rasa wai wane ne na ɗauka, wane ne na yarwa.
3: A shekarun baya mutane da dama sun riƙa rena fannin karatun koyon aikin jarida, suna kallonsa a matsayin fanni mara tasiri ko amfani. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
2: RFI.
1: To sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
10: Rayuwata.
11: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan koken da al'umar kasar Ghana ke yi kan yawaitar matsalar lalata tsakanin matasa mata. Ga dai ta bakin wata yarinya yar shekara 16 da ta buƙaci a saka sunanta.
12: Ina son sani isa na samu wani samari muka fara fira kadan kadan. She kawo mini idea of having sex and stuff.
11: To da mata koma gare ku masu saurare.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahma maman Khalifa dake unguwar mu Azuka Duna Najeriya. Gaskiya wannan abin ya kazanta. Abinda iyaye mata za su yi su yi hakuri da talauci su bar tura ƴaƴansu suna wannan badala ya kamata su je su da kansu suna sana'a. Suna ci da kansu suna ci da ƴaƴa mata saboda mace in ta rasa komai ba abinda ba za ta iya yi ba. Uba kuma ka yi hakuri ka riga taimaka ma uwa da ita da ƴaƴanta ba don komai ba saboda nasaran ka amma ina amfani ɗa mace tana zuwa tana lalata don ta samu abinda za ta ci miki kanta da kanta. Iyaye ku yi hattara in babu nan duniya akwai kiyama mu ji tsoro.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rayuwa ta Radio France International mai magana Umu Zefa daga Kaduna Nigeria. To sai mu fara da ta'awuzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlimni khairan minha. Irin wannan abin da yayi nasu gane ni ta fufuce. Amma abin gaskiya yana tana da a garuruwa da dama. Mu dai fatan mu muna roƙon Allah da jan kunni Allah ya sassauta mana. Amma mafi yawanci ana gani abin daga iyaye ne. To iyaye akwai wanda suke kokarin yin nasu. Tunda akwai wani lokaci muna roƙon Allah ne ya iya mana da iyawan su kai ban mu da iyawan mu. Amma abubuwan yayi yawa gaskiya sakamakon halin rayuwa da barayin wasu kwadayi ne, wasu kuma dai gayi nan san zuciya ne, wasu kuma san abin duniya ne duka dai shine. To muna dai roƙon Allah Ubangiji ya saita mana al'amuran kowace ƙasa ma ba gana.
11: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya duba rayuwar yara da ke tasowa a kasuwanni tun suna ƙanana har su girma. Mun ji ta bakin wani yaro da mahaifiyarsa ta fara kai shi kasuwa tun yana ɗan ƙarami.
15: Tana shekara 10 nake fitowa ni da mahaifiyana kullum. Wata rana kuma sai ta tsaya gida ta yi aiki ni kuma sai zo in bushe shiri ya kaya.
11: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kange ki bayyana ra'ayinki.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio France ta farko suna na Ramatu daga Lagos. To ni kiran da nake da shi anan. Gaskiya fa in ba gaba ba baya dole ne mutum ya ce bari ya je ya dinga si da kaza. To kira na anan shine ya kamata a ce gwamnati ko gwamnatin jihohi su rinka taimaka ma irin wa'annan matan a dauki nauyin ƴaƴansu a sa su makaranta boko da islamiya in yaso ita uwar tunda tana da gurin sana'anta a kasuwa ita kadai ta rinka zuwa kasuwa yamma yayi ta dawo so kuma yara su zauna gida Allah ya sa mu dace.
17: Assalamu alaikum rayuwa ta da farko suna na Madan Adamu daga nan Jamhuriyar Niger jihar Zandar. Shawara da zan bada a bar yara su yi karatu inda raban su su samu tunda yanzu mazan yanzu peace billahi sai ma'aikaciya suke so sai mai maiƙo suke so a hannu ta kwana amma a bar yarinya ta gama karatunta ta taimaki uwayenta akan tarbiyantar da suka yi da ita ta taimake su kuma ta taimake kanta ita ma mu in tayi arme insha Allah ta taimaki ƴaƴanta ina fatan
18: Shirin rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa daga nan babban birnin Yemen Jamhuriyar Nijar na koma gida birnin Kantagar hangaƙe ta. Gaskiya iyaye mata masu zuwa talla. Ku ruha ma yaranku asiri yaro ya tashi tun yana ƙaramin yaro yana kururu ya tashi cikin kasuwa. Yaro bai jin kunya kuma bai jin tsoron Allah. Uwa mai zuwa kasuwanci. Yaron ki in makaranta shike yi ko lakwal shike ko makaranta arbi ko boko yake yi lokacin da kisan yaron ki ya kusan tasowa kisa yaron ki lakwal da yake mace ko dan ki namiji kisa shi lakwal lokacin da kiga ya kusan tasowa daga ikwal kina iya tasowa da sauri ki zo ki tarbo yaron ki gida ki ba su abincin da za su ci ko kuma maza da kuke auren mata ko auri mata
10: kubar mata na zuwa kasuwanci ba ku tallafa ma mata ku ji tsoron Allah mazaje ku ji tsoron Allah nan miji ne ka auren mace amma da ya zo gidan shi da ita shekara biyu shekara uku ta aihu daya biyu shikenan wannan alkawali ya yadda shi kuma bai koma yin shi sai dai ta karu ta duru sai ta kundutun abinda za ta ci da kanta da ƴaƴan da ta samu mazaje ku ji tsoron Allah
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
21: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna yadda aure ke zama katangar hana wasu matan cimma burukansu a rayuwa malama Khadija matar aure ce a jihar Jigawa da lamarin ya shafa
22: so bayan aure gidan da na shiga ina da kishiya kuma na so na kanni karatu a wannan gidan to shi kanshi ma mutumin bai mai karatun boko ba balle tana na islamiya bari ya bani ƴaƴan shi ne kishi ma ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa islamiya sai dai karatun allo to mutumin da bai bar nashi ƴaƴan sun je sun yi wannan karatun ba taya ni nake tunanin zai bar ni nayi
21: ko menene ra'ayinku akai mai sauraron mu na gaba bismillah
23: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana fatima daga jihar kano haƙiƙanin gaskiya aure yana da matukar muhimmanci da daraja da kima haka na karatu shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin rayuwar ƴa mace babu wani addini da ya dauko mace ya daraja ta ya karrama ta sama da addinin musulunci domin a da idan muka duba jahiliya period ba a ba wa mata muhimmanci har kunya ake ji ma idan ka haifi ƴa mace amma zuwan addinin musulunci sai ya ba wa mace martaba da kima da daraja wanda daga ciki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dewa mata ba su lokaci yayin suke zuwa yake koya musu karatu to wannan yana nuna mana cewa karatun ƴa mace yana da matukar muhimmanci dan haka matukar ka aure mace kuma tana karatu sannan tana son ta cimma wasu burika nata na rayuwa to ban ga dalilin da zai sa ka dakile ta ka hana ta wannan karatun ban matukar ita wannan matar idan har ta fita za ta kiyaye mutuncin ta ta kiyaye mutuncin addini sannan ta kiyaye mutuncin aurenta
24: Assalamu alaikum rahmatullah sunana Fidausi Ibrahim na Ibawa wacce aka fi sani da irin wasu gari daga nan jihar Kano gaskiya ni ma na kasance mai irin wannan burin amma gaskiya har yanzu buri na bai cika ba wato ina fatan a ce yau na zama cikakke ƴar jarida to amma dai gaskiya idan kana tare da iyaye a takaice ma kawai mace in dai tana da buri sai dai ta yi fatan Allah ya cika mata saboda gaskiya ba a bari burin ta ya cika ba ta iya zaben abin da take so ta yi mata zo ta yi aure to nan ma fa gaskiya akwai nakasu wannan burin nata ba zai taba cika ba yadda kaman na har yanzu bai cika ba gabaki daya ma an cire min shi amma kuma gaskiya a zuciyata yake har yanzu ina sansa
25: Assalamu alaikum Radio France mai magana Fatima Inna Sharif ya kafin madaki daga jihar Bauchi tare da Nigeria gaskiya yana auren shi ke fara kawo babban cikas gaskiya sai kika kawai mutun ya hana ki sai kika ki kuma kawai ki hakura ki zauna ki zaman auren ki saboda da karatu da auren ko da cika wannan burin auren shi yafi amma har ga Allah yin auren da kuma samun madadin da suke takurawa shi yake toye maka haƙƙi wajen cimma wannan burikan naka to da Allah kira ga maza sai maka su dinga barin mu muna cimma burukan mu don ko ni ma ina ɗaya daga cikin maza yake fata ko da na yi aure na cimma burina na zama ƴar jarida
21: masu saurare shin akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: to a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwata
26: RFI
1: to sai shirin mu na gaba
19: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhabin cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau maudu'in namu ya karkata ne kan cece-kucen da ake ta yi da kuma mayar da martani mai zafi sakamakon kalamin da shugaban karamar hukumar Kuje da ke birnin tarayyar Abuja Nigeria Mr. Samuel Shekolo ya furta kan cewa duk wanda baya goyon bayan jam'iyya mai mulki ta APC to ya fice daga karamar hukumar. Yayin da ake tunkarar zabe a Najeriya, sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulki. Ganin yadda a baya-bayan nan wani sanata daga jihar Osun ya umarci magoya bayan jam'iyyar da suka kashe abokan hamayya a duk inda suka haɗu. Shin yaya kuke kallon haɗarin irin waɗannan kalamai yayin da ake shirye-shiryen babban zaben ƙasar? Kuna ganin Najeriya za ta iya ɗaukar mataki kan masu aikata wannan katobara ganin yadda har yanzu ba a kai ga hukunta wancan sanata ba? Don haka za mu fara da sakon Sanu Suma da Tai da Magaram da ya ce salam RFI Hausa. Abinda zan iya cewa shine a faɗa musu shure-shure baya hana mutuwa domin sun gano cewa yanzu al'ummar Najeriya ba sa yin APC sak. Saboda haka ina kira ga al'ummar wannan ƙasa cewa kada wani fir'auna ya ba su tsoro su ci gaba da ginuwa akan wannan kyakkyawar aƙida ta su ta neman kawo sauyi mai ma'ana a ƙasar su ta gado. Saƙon Yahuza Abubakar Gora cewa yake a gaskiya waɗannan kalamai ba su dace da shugabanni ba, ya kamata waɗanda suka yi kalamai irin waɗannan su yi marabus sannan su nemi afuwa saboda Najeriya ba ƙasar APC ko ADC ce ba. Ƙasa ce ta kowa da kowa kuma kowa na da damar zaɓar shugaban da ya dace, ba wai dole sai ka zaɓi shugaban da wani yake so ba. Yarafi ku tashi lafiya. Haruna Bawa Hassan daga gidan Rimji a jihar Maradi ya ce haƙiƙa waɗannan kalamai ba su dace ba saboda babu abin da za su janyo sai fusata mutane, saboda haka akwai buƙatar uwar jam'iyya ta ɗauki matakin dakatar da wannan tare da hukunta waɗanda suke aikata ire-iren waɗannan laifuka. Sai mu je ga saƙon Nuruddin Bashir Namar daga Gombe a jihar Adamawa Najeriya da ya ce salam RFI Hausa. Tabbas wannan kalamai na Mr. Samuel furci ne wanda bai dace ya furta su ba, domin kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin zaɓar jam'iyyar da yake so ya ga ta kwanta masa. Kamala Aminu ya ce ai babu wani hukunci tunda dai yana APC, su a gurinsu komai normal ne. Saƙon Bukari Muhammad Adamu cewa yake su yi lokacinsu ne, wata rana suna kallon za a yi ko tsufa ko duniyar ba ta yi musu daɗi ba. Musa Ahmad Ali daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar ya ce salam RFI Hausa, ya kamata masu ire-iren waɗannan kalamai a gurfanar da su gaban kotu a ɗauki tsauraran matakai a kansu domin ya zama izina ga waɗanda ke shirin aikatawa. RFI ku tashi lafiya. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiya Haruna. Kuma maudu'in da muke tattaunawa a kai shine sannan a hankali kalaman tunziri da yi wa jama'a barazana na karuwa a tsakanin 'yan siyasa musamman daga bangaren jam'iyya mai mulkin Najeriya ta APC. Don haka za mu dora da saƙon Nura Yayaji da ya ce babu wani mataki da hukumomi fa za su ɗauka a kan wannan, domin wancan sanatan da ya yi ire-iren waɗannan kalamai ma ba a yi masa komai ba. Yarafi ku tashi lafiya. Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa ya ce to Allah mai iko, wai ƙasa kamar Najeriya da ke iƙirarin tafiya bisa tafarkin demokaradiyya a nan ne ake samun wasu gurɓatattun shugabanni, na cewa duk wanda ba zai zaɓi jam'iyyarsu ba a kashe shi ko kuma ya bar gari. Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan shugabanni. Yarafi ku tashi lafiya. Yusuf Sani daga jihar Gomban Najeriya abin da saƙonsa ke cewa shine abin da ke faruwa a Najeriya sai dai a hankali, fatan mu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Yaro Biniya Garin Malam tare da Alate Isa Rigar Shawarma da Abdullahi Usaini Dukku da Sulaimani Yusuf Tasawa. Saƙonsu ya ce kalaman shugaban ƙaramar hukumar Kuje da ke Abuja Najeriya, shakka babu wannan zai iya tunzura jama'a wanda hakan zai kai ga tayar da zaune tsaye. Da fatan hukumomi za su ɗauki tsauraran matakai kan ire-iren waɗannan 'yan siyasa da suke furta kalamai ba tare da tunani ba. RFI ku tashi lafiya. Sai mu je ga saƙon Ɗahir ɗin tsoho da ya ce shure-shure fa baya hana mutuwa, lokacin da Allah ya ara muku dama akan PDP kuka murƙushe su me yasa ba ku yi tunani ba, kuma irin wannan yana nan tafi a kanku. Ina kuma da yaƙinin wata rana sai kun yi da na sani. Yarafi ku tashi lafiya. Za mu ƙarƙare da saƙon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a jamhuriyar Nijar
0: da ya ce to muna jira mu gani hukuma za ta iya hukunta shi ko kuwa dan dan APC ne dan shafafu da mai ba za a hukunta shi ba dan ina da yakinin cewa da dan adawa ne wannan kalamai shakka babu da yanzu ba wannan maganar ake ba To madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman Mustafa ADBC da ya sarrafa na'ura domin sadana da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
1: To madalla da haka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama barin mu waiwayi wasu daga muhimman kan da kuka ji Kun ji cewar wani rahoton cibiyar tsaro a Najeriya ya nuna 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawan su ya kai kusan dala miliyan 6 daidai da naira biliyan 8 kuɗin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana kawo ƙarshen cutar Ebola a Uganda yayin da take ƙara bazuwa a Congo. Tsohon shugaban rundunar sojin Bosnia kuma guda cikin komandojin da suka yi wa dubban musulmi kisan kare dangi a ƙasar. Ratko ya mutu yana da shekaru 84 a madadin Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin sai injiniyan mu a wannan lokaci Mustafa ADBC da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Garibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya

0: in Barcelona da Galatasaray haka zalika kungiyar zata watu dake a karkashin jagorancin Unai Emery zata fuskanci Club Brugge da Fener Vicky da Slavia Prague to a gafarce ni dai idan ban ambaci sunayen nan yadda ya kamata ba to Kamis hukumar kwallon kafa ta Turai ta amince za ta janye barazanar kaurecewa gasar cin kofin duniya ta FIFA wannan mataki ya biyo bayan tabbacin da FIFA ta bayar na soke shirin sayar da hannun jarin hukumar ga kamfanoni masu zaman kansu inda shugaban UEFA Alexander Ceferin ya bayyana cewa sun cimma matsaya mai gamsarwa dake kare mutuncin wasan kwallon kafa na duniya A lokaci guda dai matsalar shugaban FIFA Gianni Infantino ta tsananta bayan da hukumar kwallon kafa ta Italia ta janye goyen bayan ta gare shi dan ta zarce a zabe mai zuwa. Italia tare da wasu kasashe kamar Romania da Northern Ireland sun juya masa baya saboda takaddamar wato shirin cefanar da hannun jarin. To wannan dambarwar dai ta raba kan kasashen Turai da sauran hukumomin nahiyoyi inda da dama ke neman ganin an tsige shi ko kuma an kayar da shi a zaben watan Maris na shekara mai zuwa. To Kamis yaya Turai ya kafa tarihin zama dan Afrika na farko da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa zuwa gasar zakarun Turai ta UEFA Champions League. Tsohon fitaccen dan wasan na Manchester City da kasar Ivory Coast ya sami wannan gagarumin nasara ne bayan da kungiyar sa ta Slovan wato Bratislava ta doke kungiyar da ci 2-1.
1: To muna godiya Zainabu.
0: Madalla.
2: RFI.
1: Yanzu shirin mu na gaba.
3: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya jaddada cewa baya tsoron duk wani bincike da za a yi akan sa game da batun kashe dala biliyan 16 a fannin lantarki lokacin gwamnatin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo. Gwamnatin kasar karkashin shugaba Tinubu ta shanana ta cewa an yi almubazzaranci da waɗannan kuɗaɗe ba tare da an samar da lantarki ta azu a gani ga 'yan Najeriya ba. Domin kare kansa Atiku ya bayyana cewa kusan shekaru 20 kenan da barin sa mulki amma babu wata kotu ko hukuma da ta taba kama shi ko gurfanar da shi da hujjoji akan wannan zargi a martanin da ya mayar ta hannun mai magana da yawun sa Frank Shaibu Atiku ya zargi gwamnatin Tinubu da sake dawo da waɗannan tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankalin jama'a daga fama da matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki inda yace gwamnati na son yin amfani da wannan batu ne a matsayin garkuwa don kaucewa bayyana wa 'yan Najeriya gaskiyar inda makudan kudaden da aka tara bayan janye tallafin man fetur suka yi. Kazalika Atiku ya kalubalanci fadar shugaban kasa da ta fito da ainihin shaidar da ke nuna cewa ya saci kudin gwamnati maimakon yin surutai na siyasa. Buku da ƙari tsohon mataimakin shugaban ya fayyace matsayin sa na cewa ko da yake shine ya jagoranci hukumar sayar da kadarorin gwamnati a wancan lokaci amma ba shi da hannu wajen aiwatar da ayyukan lantarki na ƙasa har ila yau ya tuna cewa ko lokacin da majalisar tarayya ta gudanar da bincike kan ayyukan lantarki ba a taba gayyatar sa ko gano wani laifi da ya shafe shi ba wannan takaddama dai ta samo asali ne tun lokacin binciken da majalisar wakilai ta gudanar a shekarar 2008 inda aka gano cewa an ba da kwangilolin lantarki ga kamfanonin bogi sannan aka biya wasu makudan kudade ba tare da an kammala ayyukan ba wannan batu dai ya ci gaba da zama makamin siyasa tsakanin manyan jam'iyyu yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen rashin lantarki Anan kuma sanata mai wakiltar Barna ta Kudu Ali Indumani yayi kira ga shugaba Tinubu da ya gaggauta tsarkake fadar shugaban kasa ta hanyar korar wasu tsararin miyagu da suka kewaye shi. Sanatan ya gargadi shugaban cewa muddin bai dauki matakin tacewa da korar waɗannan mutane ba za su ci gaba da dagula masa lissafi da kuma jawo gwamnatin sa cikas a idan jama'a. Indume wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai ya kuma nuna takaicin yadda fadar shugaban kasa ta fada hannun wanda ya kira da kakistrokrat a turanci wato tsarin gwamnati dake cike da mutanen da basu dace ba kuma basu da kishin kasa yana mai cewa yawancin waɗanda ke bawa shugaban shawara ba za su taba fada masa gaskiyar halin kuncin da talakawan Najeriya ke ciki ba Daga karshe sanatan ya kuma soki matakin da shugaba Tinubu ya dauka na zama shugaban kwamitin yakin neman zaben sa na fadi. Indumi ya bashi shawarar barin wannan aiki ga tsarin jam'iyyar APC, inda yace tunda shugaban shine dan takarar da za a tallata

0: Ta tsananta bayan da hukumar kwallon kafa ta Italiya ta janye goyen bayan ta gare shi don ta zarce a zabe mai zuwa. Italiya tare da wasu kasashe kamar Romania da Northern Ireland sun juya masa baya saboda takaddamar wato shirin cefanar da hannun jarin. To wannan dambarwar dai ta raba kan kasashen Turai da sauran hukumomin nahiyoyi inda da dama ke neman ganin an tsige shi ko kuma an kayar da shi a zaben watan Maris na shekara mai zuwa. To Kamis Yaya Ture ya kafa tarihin zama dan Afrika na farko da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa zuwa gasar zakarun Turai ta UEFA Champions League. Tsohon fitaccen dan wasan na Manchester City da kasar Ivory Coast ya sami wannan gagarumin nasara ne bayan da kungiyar sa ta Slovan wato Bratislava ta doke kungiyar da ci 2-1.
1: To muna godiya Zainabu.
0: Madalla.
2: RFI.
1: Yanzu shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya jaddada cewa baya tsoron duk wani bincike da za a yi a kansa game da batun kashe dala biliyan 16 a fannin lantarki lokacin gwamnatin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo. Gwamnatin kasar karkashin shugaba Tinubu ta shanana ta cewa an yi almubazzaranci da waɗannan kuɗaɗe ba tare da an samar da lantarki ta azu a gani ga 'yan Najeriya ba. Domin kare kansa, Atiku ya bayyana cewa kusan shekaru 20 kenan da barinsa mulki, amma babu wata kotu ko hukuma da ta taɓa kama shi ko gurfanar da shi da hujjoji akan wannan zargi. A martanin da ya mayar ta hannun mai magana da yawunsa Frank Shaibu, Atiku ya zargi gwamnatin Tinubu da sake dawo da waɗannan tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankalin jama'a daga fama da matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki, inda ya ce gwamnati na son yin amfani da wannan batu ne a matsayin garkuwa don kaucewa bayyana wa 'yan Najeriya gaskiyar inda maƙudan kuɗaɗen da aka tara bayan janye tallafin man fetur suka yi. Kazalika Atiku ya kalubalanci fadar shugaban kasa da ta fito da ainihin shaidar da ke nuna cewa ya saci kuɗin gwamnati maimakon yin surutai na siyasa. Buku da ƙari, tsohon mataimakin shugaban ya fayyace matsayinsa na cewa ko da yake shi ne ya jagoranci hukumar sayar da kadarorin gwamnati a wancan lokaci, amma ba shi da hannu wajen aiwatar da ayyukan lantarki na ƙasa. Har ila yau ya tuna cewa ko lokacin da majalisar tarayya ta gudanar da bincike kan ayyukan lantarki ba a taɓa gayyatarsa ko gano wani laifi da ya shafe shi ba. Wannan takaddama dai ta samo asali ne tun lokacin binciken da majalisar wakilai ta gudanar a shekarar 2008, inda aka gano cewa an ba da kwangilolin lantarki ga kamfanonin bogi sannan aka biya wasu maƙudan kuɗaɗe ba tare da an kammala ayyukan ba. Wannan batu dai ya ci gaba da zama makamin siyasa tsakanin manyan jam'iyyu yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen rashin lantarki. A nan kuma, sanata mai wakiltar Barna ta Kudu Ali Indumani ya yi kira ga shugaba Tinubu da ya gaggauta tsarkake fadar shugaban ƙasa ta hanyar korar wasu tsirarin miyagu da suka kewaye shi. Sanatan ya gargaɗi shugaban cewa muddin bai ɗauki matakin tacewa da korar waɗannan mutane ba za su ci gaba da dagula masa lissafi da kuma jawo gwamnatinsa cikas a idon jama'a. Indume, wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai, ya kuma nuna takaicin yadda fadar shugaban ƙasa ta faɗa hannun wanda ya kira da kakistrokrat a turance, wato tsarin gwamnati da ke cike da mutanen da ba su dace ba kuma ba su da kishin ƙasa. Yana mai cewa yawancin waɗanda ke bawa shugaban shawara ba za su taɓa faɗa masa gaskiyar halin ƙuncin da talakawan Najeriya ke ciki ba. Daga ƙarshe sanatan ya kuma soki matakin da shugaba Tinubu ya ɗauka na zama shugaban kwamitin yakin neman zaɓensa na baɗi. Indume ya ba shi shawarar barin wannan aiki ga tsarin jam'iyyar APC, inda ya ce tunda shugaban shi ne ɗan takarar da za a tallata wa al'umma, to bai kamata shi da kansa ya riƙe jagorancin tallata kansa ba, face dai ya mayar da hankali kan yadda za a ceto ƙasar daga halin da ta tsinci kanta ta fuskoki da dama.
0: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
1: Maduyin da za ku turo da saƙonin ra'ayoyinku kenan, yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.

0: In ce za ta janye barazanar kauracewa gasar cin kofin duniya ta FIFA wannan mataki ya biyo bayan tabbacin da FIFA ta bayar na soke shirin sayar da hannun jarin hukumar ga kamfanoni masu zaman kansu inda shugaban UEFA Alexander Ceferin ya bayyana cewa sun cimma matsaya mai gamsarwa dake kare mutuncin wasan kwallon kafa na duniya A lokaci guda dai matsalar shugaban FIFA Gianni Infantino ta tsananta bayan da hukumar kwallon kafa ta Italia ta janye goyen bayan ta gare shi dan ta zarce a zabe mai zuwa. Italia tare da wasu kasashe kamar Romania da Northern Ireland sun juya masa baya saboda takaddamar wato shirin cefanar da hannun jarin. To wannan dambarwar dai ta raba kan kasashen Turai da sauran hukumomin nahiyoyi inda da dama ke neman ganin an tsige shi ko kuma an kayar da shi a zaben watan Maris na shekara mai zuwa. To Kamis yaya Turai ya kafa tarihin zama dan Afrika na farko da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa zuwa gasar zakarun Turai ta UEFA Champions League. Tsohon fitaccen dan wasan na Manchester City da kasar Ivory Coast ya sami wannan gagarumin nasara ne bayan da kungiyar sa ta Slovan wato Bratislava ta doke kungiyar da ci 2-1.
1: To muna godiya Zainabu.
0: Madalla.
2: RFI.
1: Yanzu shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya jaddada cewa baya tsoron duk wani bincike da za a yi a kansa game da batun kashe dala biliyan 16 a fannin lantarki lokacin gwamnatin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo. Gwamnatin kasar karkashin shugaba Tinubu ta shanana ta cewa an yi almubazzaranci da waɗannan kuɗaɗe ba tare da an samar da lantarki ta azu a gani ga 'yan Najeriya ba. Domin kare kansa, Atiku ya bayyana cewa kusan shekaru 20 kenan da barin sa mulki, amma babu wata kotu ko hukuma da ta taba kama shi ko gurfanar da shi da hujjoji akan wannan zargi. A martanin da ya mayar ta hannun mai magana da yawun sa Frank Shaibu, Atiku ya zargi gwamnatin Tinubu da sake dawo da waɗannan tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankalin jama'a daga fama da matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki, inda ya ce gwamnati na son yin amfani da wannan batu ne a matsayin garkuwa don kaucewa bayyana wa 'yan Najeriya gaskiyar inda makudan kuɗaɗen da aka tara bayan janye tallafin man fetur suka yi. Kazalika Atiku ya kalubalanci fadar shugaban kasa da ta fito da ainihin shaidar da ke nuna cewa ya saci kuɗin gwamnati maimakon yin surutai na siyasa. Buku da ƙari, tsohon mataimakin shugaban ya fayyace matsayinsa na cewa ko da yake shi ne ya jagoranci hukumar sayar da kadarorin gwamnati a wancan lokaci, amma ba shi da hannu wajen aiwatar da ayyukan lantarki na ƙasa. Har ila yau ya tuna cewa ko lokacin da majalisar tarayya ta gudanar da bincike kan ayyukan lantarki ba a taɓa gayyatar sa ko gano wani laifi da ya shafe shi ba. Wannan takaddama dai ta samo asali ne tun lokacin binciken da majalisar wakilai ta gudanar a shekarar 2008, inda aka gano cewa an ba da kwangilolin lantarki ga kamfanonin bogi sannan aka biya wasu makudan kuɗaɗe ba tare da an kammala ayyukan ba. Wannan batu dai ya ci gaba da zama makamin siyasa tsakanin manyan jam'iyyu yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen rashin lantarki. A nan kuma, sanata mai wakiltar Barna ta Kudu Ali Indumani ya yi kira ga shugaba Tinubu da ya gaggauta tsarkake fadar shugaban kasa ta hanyar korar wasu tsirarin miyagu da suka kewaye shi. Sanatan ya gargaɗi shugaban cewa muddin bai ɗauki matakin tacewa da korar waɗannan mutane ba za su ci gaba da dagula masa lissafi da kuma jawo gwamnatinsa cikas a idon jama'a. Indume, wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai, ya kuma nuna takaicin yadda fadar shugaban ƙasa ta faɗa hannun wanda ya kira da kakistrokrat a turance, wato tsarin gwamnati da ke cike da mutanen da ba su dace ba kuma ba su da kishin ƙasa. Yana mai cewa yawancin waɗanda ke bawa shugaban shawara ba za su taɓa faɗa masa gaskiyar halin ƙuncin da talakawan Najeriya ke ciki ba. Daga ƙarshe sanatan ya kuma soki matakin da shugaba Tinubu ya ɗauka na zama shugaban kwamitin yakin neman zaɓensa na baɗi. Indume ya ba shi shawarar barin wannan aiki ga tsarin jam'iyyar APC, inda ya ce tunda shugaban shi ne ɗan takarar da za a tallatawa al'umma, to bai kamata shi da kansa ya riƙe jagorancin tallata kansa ba, face dai ya mayar da hankali kan yadda za a ceto ƙasar daga halin da ta tsinci kanta ta fuskoki da dama.
0: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin rayoyin ku masu saurare.

0: a zabe mai zuwa. Italia tare da wasu kasashe kamar Romania da Northern Ireland sun juya masa baya saboda takaddamar wato shirin cefanar da hannun jarin. To wannan dambarwar dai ta raba kan kasashen Turai da sauran hukumomin nahiyoyi inda da dama ke neman ganin an tsige shi ko kuma an kayar da shi a zaben watan Maris na shekara mai zuwa. To Kamis yaya Ture ya kafa tarihin zama dan Afrika na farko da ya jagoranci kungiyar kwallon kafa zuwa gasar zakarun Turai ta UEFA Champions League. Tsohon fitaccen dan wasan na Manchester City da kasar Ivory Coast ya sami wannan gagarumin nasara ne bayan da kungiyar sa ta Slovan wato Bratislava ta doke kungiyar da ci 2-1.
1: To muna godiya Zainabu.
0: Madalla.
2: RFI.
1: Yanzu shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ya jaddada cewa baya tsoron duk wani bincike da za a yi a kansa game da batun kashe dala biliyan 16 a fannin lantarki lokacin gwamnatin tsohon shugaba Olusegun Obasanjo. Gwamnatin kasar karkashin shugaba Tinubu ta shanana da cewa an yi almubazzaranci da waɗannan kuɗaɗe ba tare da an samar da lantarki ta azu a gani ga 'yan Najeriya ba. Domin kare kansa, Atiku ya bayyana cewa kusan shekaru 20 kenan da barin sa mulki, amma babu wata kotu ko hukuma da ta taba kama shi ko gurfanar da shi da hujjoji akan wannan zargi. A martanin da ya mayar ta hannun mai magana da yawun sa Frank Shaibu, Atiku ya zargi gwamnatin Tinubu da sake dawo da waɗannan tsofaffin zarge-zarge domin karkatar da hankalin jama'a daga fama da matsin tattalin arzikin da kasar ke ciki, inda ya ce gwamnati na son yin amfani da wannan batu ne a matsayin garkuwa don kaucewa bayyana wa 'yan Najeriya gaskiyar inda maƙudan kuɗaɗen da aka tara bayan janye tallafin man fetur suka yi. Kazalika Atiku ya kalubalanci fadar shugaban kasa da ta fito da ainihin shaidar da ke nuna cewa ya saci kuɗin gwamnati maimakon yin surutai na siyasa. Bugu da ƙari, tsohon mataimakin shugaban ya fayyace matsayinsa na cewa ko da yake shi ne ya jagoranci hukumar sayar da kadarorin gwamnati a wancan lokaci, amma ba shi da hannu wajen aiwatar da ayyukan lantarki na ƙasa. Har ila yau ya tuna cewa ko lokacin da majalisar tarayya ta gudanar da bincike kan ayyukan lantarki ba a taɓa gayyatar sa ko gano wani laifi da ya shafe shi ba. Wannan takaddama dai ta samo asali ne tun lokacin binciken da majalisar wakilai ta gudanar a shekarar 2008, inda aka gano cewa an ba da kwangilolin lantarki ga kamfanonin bogi sannan aka biya wasu maƙudan kuɗaɗe ba tare da an kammala ayyukan ba. Wannan batu dai ya ci gaba da zama makamin siyasa tsakanin manyan jam'iyyu yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen rashin lantarki. A nan kuma, sanata mai wakiltar Barna ta Kudu Ali Indumani ya yi kira ga shugaba Tinubu da ya gaggauta tsarkake fadar shugaban ƙasa ta hanyar korar wasu tsirarin miyagu da suka kewaye shi. Sanatan ya gargaɗi shugaban cewa muddin bai ɗauki matakin tacewa da korar waɗannan mutane ba za su ci gaba da dagula masa lissafi da kuma jawo gwamnatinsa cikas a idon jama'a. Indume, wanda ya bayyana hakan yayin wata hira da manema labarai, ya kuma nuna takaicin yadda fadar shugaban ƙasa ta fada hannun wanda ya kira da kakistrokrat a turance, wato tsarin gwamnati da ke cike da mutanen da ba su dace ba kuma ba su da kishin ƙasa. Yana mai cewa yawancin waɗanda ke bawa shugaban shawara ba za su taɓa faɗa masa gaskiyar halin ƙuncin da talakawan Najeriya ke ciki ba. Daga ƙarshe sanatan ya kuma soki matakin da shugaba Tinubu ya ɗauka na zama shugaban kwamitin yakin neman zaɓensa na baɗi. Indume ya ba shi shawarar barin wannan aiki ga tsarin jam'iyyar APC, inda ya ce tunda shugaban shi ne ɗan takarar da za a tallata wa al'umma, to bai kamata shi da kansa ya riƙe jagorancin tallata kansa ba, face dai ya mayar da hankali kan yadda za a ceto ƙasar daga halin da ta tsinci kanta ta fuskoki da dama.
0: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
1: Madoyin da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan, yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
4: Masu sauraro, barkamu da warhaka.
2: Fatima Bashir Aminu ke muku sallama ta cikin

0: kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a kwariya kama daga siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma makamantansu yau ma mai sauraro bata sauya zani ba dan haka ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu inda zan fara da baiwa wannan malami damar tofa albarkacin bakin sa kamar haka
1: sunana Ahmed Abdullahi daga nan Olodi Afafa Jihar Lagos na son dan ja hankalin gwamnatin Najeriya ne musamman gwamnatin shugaban kasa mai girma Ahmed Bola Tinubu kaman yanda suke bugun kirji suna tutiya suna ayyuka muhimmai na gina kasa to da Allah ina son dan ja hankalin su koi dan wani bangare wanda muna ga har yanzu ba taba ba muna bukatan a ce an yashe kogin Niger musamman Baro Port din nan muna so mu ga an samu tashan jirgin ruwa a wurin domin a dinga harkoki kayan da na'in kaman yanda ake gudanarwa a yankin Afafa da Kalaba da Fatakut nagode sai an jima
2: Assalamu alaikum da farko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji tawa Jamboren Niger ina yi ma Radio France International ina yi ma Alhamdu Musulmi barka da juma'a da fatan kowa juma'a lahiya guntu mauli ina yi ma mutanen da sun ka zo mauli din Malam Bashir gidan magaji ubangiji Allah ya mai da kowa lahiya shakka Malam Murtala da yi wa'azi ubangiji Allah ya saka mai da alheri da malamai tsakanin Luhu da Kawara Michi Zare kun hwara da gidan kara har da hura girke muna musu fatan alheri
3: sunana Alhassan Muhammad Kunkwasan Kanawa a Abuja Kadawa mil 9 dake nan jihar Kano a tarayyar Najeriya alhamdulillah zan yi kira ne akan gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf akan abubuwan da suke faruwa musamman na harkar daba a wannan jiha ta mu ta Kano abun da yasa zamu wannan kiran shine an ce an bude yakin neman zabi ga makamai suna ta yawo a hannun matasa muna ƙara kira ga malaman mu musamman waɗanda za su hau mambari a yau a ji tsoron Allah a ƙara jan hankalin iyaye yanda matasa suke ta yawo da makamai a wannan jiha ta mu ta Kano sannan su ma ƴan siyasa mu ƙara kira akan su sani cewa irin waɗannan makamai da suke ba wa yara suna fitowa domin su taya su yakin neman zabe muna ganin irin wannan abun ba daidai bane domin kuma matasa ku sani cewa halin da waɗannan mutane suka shiga kuna cewa su ne to kai yaushe zaka yi kenan sannan dole ne mu ƙara jan hankali ga ku matasa duk mutumin da ya dauki makami ya baka domin ka taya shi yakin neman zabe kamata ai ka ce mari ya hada ka da ɗansa duk dan siyasar da ya dauki kwaya ya baka kamata ai ka ce ya hada da ɗansa shi ma ya sha domin gaskiya makaman da muke gani yanzu a jihar Kano sun yi yawa a hannun matasa muna roƙon Allah ya mana maganin wannan daba da take fama a jihar Kano da kuma arewacin Najeriya gaba daya
4: ayo ra'ayina akan abin da ke faruwa a jihar Lagos na daukan doka a hannu ko kuma nuna dai bambancin yare abu zai faru tsakanin Hausawa da Yarbawa sai kaga Hausawan sun Yarbawa su yoce akan Hausawa a dinga daukan matakin da bai kamata ba a kashe ko a lalata mu mutum abin sana'an shi kasuwan shi hakan bai kamata ba gaskiya rayuwa bai dole sai ka zauna da bako ya kamata shugabannin su dinga lura da su abin da ya kamata haka kuma ma bangaren mu na Hausawa din in ka san dokan abu to kai bi ka a dinga bari abubuwa suna janyo matsala ana kashe rayuka har fadan yazo ya rikide ya zama wani abin da ba ma fata da fatin bangare biyun za a kiyaye kuma kowa ya dinga jama nashi kunni Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya mu gaba daya mai magana Ramatu daga Lagos
5: Assalamu alaikum Radio France mai magana Malama Ramatu ya saka daga nan babban birnin Yemen Jamhuriyar Niger ina gaida ku da kasashen duniya duka gaba daya ra'ayina bisa ga abin da zan bada bisa gare shi so za mu na Niger masu kokari Allah ya kiyaye ku Allah ya tsare ku gaba daya so

0: zamu na Nijar da ma'aikantanmu da Abdulrahman Chani da shi da makarabban shi. Allah ba kasashenmu kwanciyar hankali. Nigeria, Niger, Cameroon, Chad, Sudan, Mali, Burkina.
1: Mai sauraro, kai ma za a iya damuwa da kai a cikin wannan shiri na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2 4 7 0 6 6 3 5 6 6 4 1. Ga ra'ayin malami na gaba wanda ke cewa:
2: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Grema Wanka daga Dama Turun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ni dai zan tofa albarkacin baki na yau kuma ba kan komai ba game da kasata Najeriya, yanda ake fama da karancin tsaro a Najeriya. To gaskiya wannan abun Allah wadai ne. Shugabanni suna ji suna gani irin abubuwan da yake faruwa amma ba za su dauki mataki ba. A yau a shiga gari a sace mutum 600 mutum 200 300 so gaskiya irin haka ai bai dace ba. Ya kamata a ce gwamnati ta dauki wani mataki na musamman. Nagode Radio France.
3: Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Hashim Hassan, ina magana da ku daga nan garin Tsamama. Lai dangane da harshen Hausa na duniya da anka gura nasu a shekarun jiya na Laraba 26 da wannan wata, abin da ya kamata a haɓaka harshen Hausa a sayo shi a cikin makarantu, ana koyar da yara da ingancin harshen su da muhimmancin harshen su da al'adun Hausawa. To lallai ana koya ma yara sanin muhimmancin harshen su da al'adar su. To ba za a manta ba ko ta kawo shi, amma inda abaka na aka faɗi to wani tarihi na alaƙa da tarihin Hausawa za a samu ɗan baya da za su tasowa ba san shi ba.
4: A wannan juma'a na so in saka maudu'i na a game da rayuwar waɗanda Itla'in 'yan bindiga ta same su a jihohin Kebbi, Katsina, Sokoto da Zamfara da ma wani sassa na jihar Kaduna. To Ubangiji Allah ya kawo muku ɗauki, Allah ya kare ku tunda mahukunta sun kasa. Ku dukufa ku koma ga Allah, ku roƙi Allah Ubangiji ya kawo muku mafita. Allah ya kare ku, Allah ya kiyaye ku da sharrin waɗannan mazalinta. Mu da ba abin bai same mu ba, Ubangiji Allah ya kare.
5: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godi a cikin jihar Niger, ɗaya daga cikin ƙungiyar masu kira da sauraron Radio ta Africa Nation jihar Niger. To ni yau zan yi tsokaci ne game da ainihin Dawud tallafin mai da Atiku Abubakar ya ce zai yi. To gaskiya Najeriya yanzu ba ta buƙatar irinsu Atiku. Gaskiya a halin yanzu Najeriya wanda take buƙata matashi wanda yake sabon jini ne, kuma wanda bai da tsoro, kuma wanda yake da kishin ƙasar shi, ya kaɗai Najeriya ke buƙata, amma ba irin su Atiku ba. Saboda su suka yi jiya, su suke yanzu, kuma suke so su yi gobe. Saboda haka babu wani kataɓus da suka kawo ƙasar nan. Mu saboda haka ba mu buƙatar irin su. Fatanmu Allah ka azurta mana shugabanni na gari masu kishin ƙasar da al'umma su da tattalin arzikin ƙasar mu.
6: Assalamu alaikum Radio France da duniya, barkamu da wannan lokaci. Sunana Jamila Ibrahim, mataimakin shugaban kungiyar masu kira da sauran radio ta Radio Najeriya Rihan Jatara. Baki muku fatan alkhairi. Wannan rana ta Juma'a za mu bayyana ra'ayinmu ne dangane da malamanmu da suke wanda suka shafi izala da dariƙa. Dukkan lokacin da suka zo wurin harka ta karɓo kuɗi sai ka ga sun dunƙule sun zama ɗaya. Amma idan aka zo wurin cigaban al'umma ba sa haɗuwa, ba sa bari kansu ya haɗu. Amma abin da ya shafi siyasa duk tafiyansu ɗaya, kusan mafi yawanci daga cikinsu makwaɗaita ne. Duk abin da suke yi suna yi ne kawai don kawunansu ba don al'umma ba. Wannan ba ƙaramin ci ba bane. Muna kira ga malamai da su ji tsoron Allah, su masana ne, magada annabawa ne, amma wasu daga cikinsu gaskiya magada naira ne. Ina muku fatan alkhairi a tashi lahiya.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sashen Hausa Radio France International, sunana Kabir Kwangila Flyover Azaria, Kaduna State, a tarayyar Najeriya. To ni ra'ayina a yammacin juma'an nan, abinda ke ci gaba da cimuntuwa a ƙwarya yanayin matsalan tsaron nan da ke ƙara ta'azzara, da ke ƙara ƙamari, da al'amarin ya ƙi cinyewa shine yake ci mana tuwa a ƙwarya. Mun san gwamnati tana ƙoƙari, to amma ta ƙara a kan wanda suke yi a kawo ƙarshen wannan matsalan tsaron. Wannan matsalan tsaron in ya ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar mu da ƙasar nan da bai ido ba. Na fatan kuma waɗanda suka fara yakin neman zaɓe su dinga sisita kalamansu. Bai kamata su dinga kalamai na tunzura al'umma ba, zaman lafiya muke nema, kwanciyar hankali ya faɗin ƙasa.
1: A nan za mu ja labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Yanzu ka a madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyanmu na yau Mustapha Adebisi. Ɗawainiyan haɗa mana wannan shiri a kan na'ura ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
8: Tabarla Dan Bauchi a gaishe ka mu ba bara mu je ga bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya ga mi sallama. Kun ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatoci jihohi na ɗaukar matakan gauga don rage farashin sufuri a sassan ƙasar nan da ranar 1 ga watan Oktoba na wannan shekara. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta karrama ma'aikatan jarida biyu 'yan Najeriya kusan shekaru 20 da dawo da zaman lafiya a Liberia. Kazalika a yau sarkin Norway ya aka sanar da rasuwarsa a daidai lokacin da ɗaya daga cikin sarakuna mafi kankancin shekaru a duniya wato Oyo Iyimba Kabamba Igururu Kudi na hudu wanda ke sarkin Toro ya rasu yana mai shekaru 34 a duniya. Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi ya kaddamar da wani shiri na tattaunawa ta kasa don cimma zaman lafiya, haɗin kai da kuma sake gina wannan kasa a hukumance a jiya a Lamis. Duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Mustapha Adebisi da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma Ahmed Abba wanda ya taimaka matuƙa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Karfe 5 cicif agogon Najeriya Nijar kamar Richardi wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon Ciwi da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 16 daga jerin zango.
9: Abdullahi Isa.
8: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya fadar shugaban kasar na ci gaba da kare kanta da kuma wati da alƙawuran da jagoran ƴan adawa wato Atiku Abubakar ke yi wa jama'a a jamhuriyar Nijar. Kuma jami'an tsaron kasar ne suka yi nasarar kama wasu malamai da magaran tare da wato kayayyaki da suka hada da albarusai da kuma kayayyakin sadarwa. A yau din ne aka sanar da mutuwar sarkin Norway yayin da wani basaraki matashi mafi kankancin shekaru a duniya shi ma a Uganda ya yi ban kwana da duniya. Sai ku yar zama ga kuma labaran yadda muka same su mu soma da tarayyar Najeriya inda yayin da ake ci gaba da yakin neman zabe a kasar fadar shugaban kasar ke ci gaba da kare kanta da kuma wati da alƙawuran da jagoran adawa kuma dan takarar jam'iyyar ADC wato Atiku Abubakar ke yi. Bayan watsi da alkawari Atiku na maido da tallafin man fetur da gwamnati ta yi a yau kuma ya sake shan alwashin bude iyakokin kasar da ke kulle da kuma kawo ƙarshen rashin tsaro cikin shekara guda har idan ya samu nasarar lashe wannan zabe. Rukayya Bakabara na duke da cigaban labarin.
9: Yayin da yake zantawa da manema labarai, Atiku Abubakar ya ce da gangan gwamnati ta dauki mataki rufe iyakoki musamman na arewacin kasar domin ta kuntata wa jama'a. Kuri yake karin haske kan kalaman Atiku Abubakar. Abdurrashid Ubasharada da ke zaman mataimakin sa kan harkokin yada labarai ya ce baya ga bude iyaka, Atiku na shirin kyautata alaka tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya wadda da gangan aka gurbata ta.
10: Batun bude boda shi ma abu ne wanda yake gani cewa za a ƙara wato karfafa tsaro kuma tare da ba da dama a samu saukin dokoki da masu shigo da kaya za su shigo da shi cikin sauki ba tare da takura ba, tare da tabbatar da cewa alakan mu da kasar Nijar, Burkina Faso da Mali ya tabbatar da yadda Allah a cikin shekara ɗaya zai dawo da wannan alaka kuma ya inganta ta.
9: To sai dai a gefe guda wasu na ganin kalamai ko kuma alƙawarin Atiku siyasa ce zalla, amma ba abu ne da zai yiwu ba musamman batun maido da tallafin man fetur da kuma bude iyakoki da ke da alaka ta kai tsaye da tattalin arziki. Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
11: Ko hakan na iya yiwuwa lura da tattalin arzikin Najeriya? Ni matsayina na wanda yake nazari ina ganin tabbas za ta iya mai da tallafin fetur a Najeriya kuma talaka ya amfana da shi. To inda za a yi hakan da ya fi sauki.
9: Atiku dai na sauya akalar yakin neman zabe a Najeriya wanda ke tilastawa gwamnati kare kanta babu dare babu rana. Rukayya Abba Kabara, Arafai Hausa.
8: Shugaban Najeriya dai Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na daukar matakan gaggawa don rage farashin sufuri a sassan kasar baki ɗaya nan da ranar 1 ga watan Oktoba. Shugaban ya ce kwamitin haɗaka na gwamnatin tarayya da na jihohi ne zai aikin aiwatar da sabon tsarin ta hanyar ƙara yawan motoci masu amfani da iskan gas wato CNG da kuma masu amfani da lantarki. To domin jin ƙarin bayani game da yadda gwamnatin Najeriya za ta aiwatar da wannan shirin, muka tuntubi mai taimaka shugaban ƙasar kan yaɗa labarai Abdulaziz.
12: To wannan abu dama ai ba sabo bane ba, kawai abin da yake sabo shine karawa da aka yi da kuma wato fadada al'amarin domin ya sami mutane da yawa su samu ribar aiwatar da shi din. Kuma a yanzu haka dama akwai tashoshi 500 da ake yi wanda za a kara 500 ne daga baya domin su zama 1000, kuma jihohi za su kara fito da nasu tsarin wanda da shi za a yi amfani wurin sauƙaƙa samar da motoci da za su sauƙaƙa zirga-zirga din da kuma yawaitar su tashoshin samar da shi wannan iskar gas wadda za ta kawo sauƙin kashe kuɗin musamman ga mutanen da suke zirga-zirga tsakanin manyan garuruwa, wato daga wani wata jiha ko kuma wani babban gari zuwa wani babban gari. In aka samar da ƙarin motoci masu amfani da iskar wannan gas, za a samu sauƙin zirga-zirga wanda kuma zai kawo wa masu amfani da motocin sufuri sauƙin kashe kuɗi na tafiya.
8: A Najeriya dai yayin da 'yan adawa majalisar wakilan kasar ke kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu na daukar matakin gaggawa da kuma yanke hukunci don kawo ƙarshen ta'addanci, fashi da makami, kashe mutane da kuma sace jama'a a fadin arewacin kasar, rundun sojan kasar tare da haɗin gwiwar ofishin mai ba shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro sun wargaza sansanin 'yan ta'adda na Boko Haram a yankin Dutsen Kofar da ke karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa. Aikin wanda aka gudanar da shi a safiyar Larabar ta gabata ya biyo bayan bayanan sirri masu inganci kan ayyukan 'yan ta'adda a wannan yankin. Daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, kamar yadda aka ji a kanan labaran duniya, jami'an tsaro a jihar da magaran sun kai samami wasu wuraren ibada inda suka samu nasarar kama wasu mutane da ake zargi da hannu a ayyukan ta'addanci da kuma ƙoƙarin cusa matasa tunani masu alaƙa da tsatsauran ra'ayi. Wannan malami wanda ya nemi mu sake sunansa ya mana tsokaci daga kasar ta Nijar.
13: Dukkan Nijar da kaga yana fata wa ga ɗaya da maikotaki wanda daga soji na yi, to waɗan Nijar wani? In ma kuɗi aka ba shi, in ma bai yake shi banda talakawa za su hau shi ba. Kullum muna san ba waye wa talaka da kai su gane. Yara matasa mu da ke uwayensu da magajensu kullum muna ja musu kunnuwa. Ka a zo a baka wani abu wanda za ka zo ka ɓata ƙasa ko ka zo ka kama ƙasar ka hari. Ya kamata su gane wanga yakin da ake nafin yaki ko ko da ake nafin yaki. In ka zoke zan sojin da ke ikon duk kowa aka yi yaman shi kama ba ya cewa. Kenan ta ɗaya ce da jikoki ake a kawo ƙasa.
8: A wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ta fitar, ta ce titunan kasar kamar na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi haɗari a Afirka, lamarin da ke zama babbar koma baya ga tattalin arzikin kasar da ke zama ja gaba a fannin noma da kasuwanci a yankin tsakiyar Afirka, kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilinmu Rilwan Shehu Usman ya aika wanda daga Garwa. Akalla mutane 1,000 ne ke mutuwa a titunan Kamaru kamar yadda ya sanar.
14: Rahoton ya ayyana titunan kasar na ɗaya daga cikin mafiya haɗari a Afirka, biyo bayan ƙaruwar yawaitan haɗurra da ake samu tare da asarar rayuka mai yawa. Wasu direbobi sun bayyana min halin da titunan kasar ke ciki.
15: Ka tashi da gangan dare kana zo ka zo Garwa, muna yin awa 4-5 da a yanzu muna yin awa 11.
16: Ka tashi tafiya ba za ka tafi kilometer 100 ba sai ka samu hadarin da sai hankalinka ya tashi. Sannan hanyar ba ta da fadi, duk mota za ka ga ta fadi za ka ga gashi a moto. Ki gara gwamnati ta tashi ta taimaka ko Allah zai mu sake samun gangan hadarin da ake samu nan.
14: Da yake mai da martani, ministan ayyuka da hanyoyi na kasar Emmanuel Nganu Jummisi ya ce akwai tukin gangance da wasu direbobin kan yi.
17: Akwai ingantattun hanyoyi da muka yi kuma muna kai don mu tabbatar da kare lafiyar jama'ar mu. Amma karuwar haduran na da alaka da tukin gangance da wasu direbobi ke yi.
14: Sai dai masu sharhi akan harkokin yau da kullum irin su Umaru Sani na ganin akwai rashin kulawar hukumomin kasar.
18: masu tafiyar da kasar nan su ne su ba su tausayawa jama'a. Domin yanzu idan ka duba Garwa da Gandare, matoci su faɗi, mutane a mutu, akan mutane asibiti, akwai dukiya na gyaran titi saboda a daina samun hatsari, su suke morin wannan dukiyoyin.
14: A cewar rahoton, sama da mutane 1,000 ne ke rasa rayukansu kowace shekara a titunan kasar, wani abin da ke ƙara zama koma baya ga ci gaban tattalin arzikin kasar. Rilwanu Shehu Usman, Garwa RFI.
8: A gaishe ka daga Kamaru, ministan harkokin wajen Belgium a wata ziyara da ta kwanaki uku da ya kai Burkina Faso, Maxime Prévot, bayan gana da shugaban majalisar sojan kasar, ya jaddada goyon bayan kasarsa na ganin alaka ta karfafa tsakanin Belgium da Burkina Faso, tare da samar da haɗin gwiwa a ɓangarori da dama tsakanin kasashen biyu. Prévot yana cewa, ina so in bada gudunmuwa ga gina gadoji da za a sake gina ba, musamman ɓangaren dangantaka, duk da bambance-bambance da ake fuskanta biyu bayan ficewar kasashen wato Niger, Mali da Burkina Faso daga cikin jirin kasashen ECOWAS. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kungiyar bunƙasa ma'adinai ta Afirka ta ce dole ne gwamnatoci a faɗin nahiyar su aiwatar da dokoki da za su yaƙi da masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, da kuma ƙungiyoyi masu aikata laifukan da ke raba yankin da ma'adinansu. Michael Kudisan ya haɗa mana rahoto a kai.
19: Shugaban kungiyar kuma ministan haɓaka ma'adinai na Najeriya, Dele Alake, ya yi wannan kiran ne yayin da yake mayar da martani kan rahotannin mutuwar ƙananan masu haƙar ma'adinai fiye da 100 sakamakon rubtawar wani wurin haƙar zinari a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Alake ya ce kungiyar za ta ci gaba da fafutukar ganin an samar da tsari na bai ɗaya a nahiyar wanda zai ƙarfafa dokokin haƙar ma'adinai, kyautata ƙa'idojin tsaro da kuma daidaita ayyukan ƙananan masu haƙar ma'adinai. Ya bayyana lamarin a matsayin babban abin takaici, yana mai cewa hakan ya nuna buƙatar gaggawa ta magance haɗarin da ke tattare da haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba a faɗin nahiyar. Ya mika ta'aziyarsa ga gwamnati da kuma al'ummar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, musamman ma iyalansu waɗanda abin ya shafa, inda ya jaddada cewa masu haƙar ma'adinai ɗin su ne masu samar da abin rufin asiri ga iyalansu, kuma suna da 'yan uwa da ƙaunatattu a cikin al'ummomin da suka fito.
8: A gaishe ka Michael Kudisan. Basarake mai ƙanƙanin shekaru a Uganda da ma duniya mai suna Oyo Iyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu, wanda aka naɗa sarkin Toro masarautar Bantu a yammacin Uganda a shekarar 1995, lokacin yana mai shekaru uku, ya rasu yana mai shekaru 34. An naɗa shi sarki ne bayan rasuwar mahaifinsa. Rasuwar sa kuma kamar yadda ministan Toro Calvin Armstrong Rugunye a Kiki ya sanar, ya bayyana jimamin hukumar bayan samun rasuwar wannan matashi Basarake. Ministan ya bayyana cewa ya rasu ne da misalin karfe 10:00 agogon yankin a jiya Alhamis. Shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi ya kaddamar da wani shiri na tattaunawa ta ƙasa da nufin samar da zaman lafiya, haɗin kai da kuma sake gina ƙasarsa. Tsarin zai fara ne a larduna 26 kafin ya ƙare da wani taro a Kinshasa, kuma ba a tsammanin zai wuce watanni uku kamar yadda fadar shugaban ƙasar ta sanar. A Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo dai an fara yi wa mutane allurar rigakafin cutar Ebola, inda aka bai wa ma'aikatan lafiya da sauran ma'aikatan da ke aiki a gaba fifiko. Duk da haka, allurar rigakafin da aka rabawa a wannan makon an ba sanar da samun ainihin ingancinta ba. An so ma ta ne da nufin ganin watakila za ta yi tasiri da kuma samar da lafiya ga mutanen da suka kamu da wannan cuta. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da masu sa ido a Majalisar Ɗinkin Duniya suna kira da a ɗauki tsauraran matakai bayan da jaridar Financial Times ta bayyana cewa sojojin haya na ƙasashen waje sun tallafa wa ayyukan soji a lokaci ɗaya da aka fuskanci kisan kiyashi a yankin Sudan. A cewar wannan rahoto da wannan jarida, bisa ga hirarraki da mayakan da kuma bayanan bin diddigi na na'urori, an tura kimanin sojojin haya na Colombia 2,000. Sarki Harald na biyar na ƙasar Norway ya rasu yana mai shekaru 89 bayan ya shafa sama da shekaru 30 a kan karagar mulki. Fadar masarautar da ke Oslo ta tabbatar da mutuwarsa a yau Juma'a, cewa sarkin ya rasu ne da misalin karfe 6:35 na safe agogon yankin asibitin jami'ar Oslo Risk Hospitalet. Rasuwar Harald nan take ta kawo ƙarshen mulkinsa, inda ɗansa Yarima Hakon ya zama sarki Hakon na 8. Hukumar agaji a Nepal sun sanar da ƙaddamar da gagarumin aikin ceto da samar da tallafi biyo bayan janyewar ambaliyar ruwa mafi muni da ta afku a kan iyakar ƙasar da yankin Tibet na ƙasar China. lamarin da ya yi ajalin sama da mutane 538 da asarar dukiyoyi mai tarin yawa. Shamsi Harun na ɗauke da ƙarin bayani.
9: Rahoton da jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya suka fitar ya nuna cewa adadin ka iya karuwa a kowane lokaci saboda har yanzu akwai rukunin gidaje da dama da laka ta binne su baki daya wanda ba a kai ga bincika su ba. Babban kalubalen da jami'an agajin ke fuskanta a yanzu shine gano 'yan yawon buɗe idanu na kasashen waje kusan 1000 da ba a san inda suke ba tun lokacin da ambaliyar ta fara shafa dazuka da duwatsu, kuma yawancin waɗanda suka bace suna cikin yankunan da suka fi fuskantar barazanar zaftarewar ƙasa, wanda hakan yasa ayyukan bincike ke fuskantar cikas. Raguwar ruwan ta ba wa ma'aikata damar yin amfani da jiragen sama masu saukar ungulu da sauran manyan motocin aiki domin isa ga yankunan da suke cikin haɗari. Hanyoyi da gadoji da dama sun rushe baki ɗaya, lamarin da ya sa ma'aikatan ceto ke amfani da igiyoyi da kwale-kwale domin fitar da mutanen da suka makale a saman rufin gidajensu ko kuma bishiyu. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fara mika kayan abinci, magunguna da ruwan sha domin rage radadin da al'ummar yankin ke ciki musamman saboda fargabar barkewar cututtuka. Gwamnatin Nepal ta yi kira ga ƙasashen makwabta da su fara turo da ƙwararrun masana aikin ceto domin taimakawa jami'an cikin gida da suka gaji sakamakon kwanaki da dama da suka kwashe suna aiki ba dare ba rana.
8: Tarayyar Turai kuma ta sanar da samar da tallafin gaggawa na euro miliyan 2 ga Nepal bayan ambaliyar ruwa mai yawa da ta kashe kusan mutane 550 tare da bacewar sama da 1000, kamar yadda shugabar hukumar tarayyar Ursula von der Leyen ta tabbatar a yau Juma'a. Shugaban Faransa Emmanuel Macron kuma zai yi tafiya zuwa London a ranar Laraba makon sama, inda zai halarci bikin baje koli a gidan tarihi na Biotaspetri da ke Birtaniya, wanda zai mayar da hankali kan wani ɗaya daga cikin mayakan nan da aka sani da William Le Conqueror kenan a Ingila. Wannan tafiya ta shugaban ƙasar ta Faransa za ta ba shi dama ta ganawa da Prime Minister Birtaniya Andy Burnham. Baya ga haka zai kuma yi amfani da damar da yake da ita domin ganawa da Sarki Charles na Birtaniya. Akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Faransa da Birtaniya musamman ɓangaren da ya shafi al'adu, inda a wannan biki na baje koli Faransa ta baiwa Birtaniya aron wasu daga cikin kayayyakin tarihi. 'Yan sanda sun tuhumi masu zanga-zanga a bakin teku bayan da wasu gungun masu zanga-zanga suka shiga yankin da bakin Haure ke kwana a yankin Kweta kenan. A ranar Alhamis da ta gabata ne da dama daga cikin masu zanga-zanga suka yi zaman dirshe don hana motocin kai doki, wato motocin Red Cross kenan, isa bakin teku, wanda hakan ke da nasaba da rashin tsafta da kuma halin da suke ciki. Daga shi wannan take-taken labaran wasanni, Shamsiya Haruna barka da shigowa.
9: Na gaishe da Abdullahi Isa. Wato hukumar kula da wasanni ta Najeriya ce ta nada Dr. Emmanuel Ikpeme a matsayin mukaddashin babban sakataren hukumar kwallon kafa ta NFF. Shi wannan mukaddashi ya karbi ragamar jagorancin hukumar ne bayan murabusin da shugabanta Ibrahim Gusau yayi tare da makarrabansa a jiya Alhamis. Kuma wannan mataki ya biyo bayan ciccakar da aka rika yi bisa gazawar tawagoyin kwallon kafar Najeriya kama daga bangaren mata da maza a wasannin kasa da kasa da suka buga a watannin baya-bayan nan.
8: To ai wani ma abin lura an kashe kuɗaɗe ba a gansu ba kuma ba a gani kasa ba. Akai ma batun kwalliya ai daban ne. An dai kashe kuɗaɗen wasu kasashen da basu kai ma Najeriya ba sun samu.
9: Sosai ma. To hukumar kula da harkokin wasanni ta Najeriya ta kuma dakatar da dukkanin shirye-shiryen da aka fara na gudanar da zaben sabon shugaban hukumar kwallon kafar kasar, wanda aka tsara zai gudana a ranar 27 ga watan Satumba mai zuwa. To daga Najeriya sai mu je can Argentina, inda wasu jami'an hukumar kwallon kafar kasar biyu da ke bangaren kasuwanci suka amsa aikata laifin baiwa jami'an hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA cin hanci domin ba su fifiko a yayin kulle yarjejeniyar ware musu hakkin mallaka ko yada wasanni kai tsaye. To tun a shekarar 2015 jami'an da suka kasance uba da da, wato Hugo Jinkis da Mariano Jinkis, ke fuskantar tuhumar ta aikata laifin na baiwa jami'an FIFA cin hanci, lamarin da ya sa jami'an tsaron Amurka ka kai samame kan gidajen wasu jami'an hukumar kwallon kafar ta duniya a birnin Zurich, inda suka kama mutane waɗanda ya zuwa yanzu aka yanke wa da dama daga cikin su hukunci. To baya ga amincewa su karɓi laifin da ake zargin su da aikatawa ƙarƙashin yarjejeniyar da suka kulla da lauyoyi masu gabatar da ƙara na Amurka, wato 'yan Argentina sun kuma amince da miƙa dala miliyan 50 daidai da kusan kuɗin Najeriya naira biliyan 70 ga mahukunta da ke a matsayin wani ɓangare na kuɗaɗen da ke cikin ita.
8: Ga Michael Kurisan nan kusa sai cire kulle
9: Safi a gefe yana firfita. To Abdullahi a gurguje bari mu je gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta Zurich Diamond League da aka kammala a jiya Alhamis wadda ta kafa tarihi na musamman inda gwarzuwar kasar Amurka mai suna Masai Russell ta kafa sabon tarihin duniya a tsirin mita 100.
20: Masai ruwa?
9: Amma dai mace ce dai a yanayin zubin da aka nuna. Wato a bangaren mata ta kammala tsirin cikin daƙiƙa 12 inda ta doke zakarar duniya to bi a musanta Najeriya wacce ta zo ta biyu a tsirin da ta kammala cikin daƙiƙa 12:23. To a sauran manyan wasannin gasar ta cika da mamaki inda gwarzuwar Olympics Julian Alfred ta doke Melissa Jefferson a tsirin mita 100 na mata cikin daƙiƙa 10. To a tsirin mita 1500 na maza kuma dan kasar Amurka Cole Hokane yayi nasara yayin da babban zakara wato Jacob ya gaza ta baka abin a zo a gani inda ya kare a matsayi na 5.
20: Tabarallah. Gashe ki. Taken masu gida rana Michael kaji ana batun kudi na ji kana ta kokarin kana neman cire hulla
21: dai saboda suna riko ba. To barka da warhaka Abdullahi.
20: Barka da sanka.
21: To asusun ajiyar kudi a ɗan kasashen waje na Najeriya wato mun fara Najeriya kenan asusun ya cika makil saboda yanzu haka kudin a kasashen waje da ke cikin asusun nan ya kai ya haura dalar Amurka biliyan 53 da miliyan 11. To kudaden kudaden na kasa ce gaba ɗaya ba na wani maharbi ba. To wanda hakan ke nuna cewa kasar na dabda kafa sabon tarihi tun bayan wanda ta kafa a watan Janairu shekarar 2019 da ta sami dalar Amurka biliyan 53 da miliyan 25. Wato an cimma hakan ne sakamakon watan karuwar danyen man da ake hakowa a cikin gida wanda kwanan nan ya kai ganga miliyan 1,700,000 kusan miliyan 2 kenan a kowace rana tare da tsadar farashin mai a kasuwannin duniya wanda ya zarce kiyasin kasafin kudin kasar. To dalar Amurka tana ci gaba da rike matsayinta na ja gaba a kasuwannin hada-hadar kudade na duniya a wannan makon. Wato dalar dai ta matsa ne kusa da maki 99.18 wanda ke nuna rashin koma baya na mako bako yayin da kudaden euro da na pound na Ingila suka fadi kasa zuwa matakin da ba a taba gani ba a cikin mako.
20: Kalar dalar nan ya kalar takardar kudin dalar.
21: To ai kai ma ba sai an yi bayani ba. To daukacin masu hada-hadar kuɗi na duniya a yanzu haka sun zura ido ne suna jiran jawabin manufofin kuɗi da ake dakon gani na shugaban babban bankin Amurka Kevin Warsh. To ganin yadda hura farashin kayayyaki a Amurka ta ci gaba, masu harkar kuɗaɗe suna ta tururuwar sayan dalar Amurka domin tsoron ƙarin kuɗin ruwa na ƙarshe kafin ƙarshen shekara. To kasan suna wa kansa kandagarki
20: ne
21: kada a zo a samu matsala ya ƙaru su fara cizon yatsa suna ji a ina ma a ce
20: na
21: samu na ɗan tara. To idan aka tara ɗin nan an tara dukiya kenan. To daga gonaki na karkara har zuwa manyan tashoshin jiragen ruwa ana samun gagarumin sauyi na fasahar zamani a fannin kasuwanci a kasashen Afirka. To kasashe irin su Cote d'Ivoire, Ghana da Uganda suna hanzarta tura dabarun rajista na internet, taswirar GPS da kuma tsarin sanya idanu na zamani domin amfanin gona kamar su koko da shayi. Tunda duk duniya inda yadda aka koma kenan musamman ma kasashe da suka ci gaba ana amfani da fasahohin
20: zamani
21: wajen haɓaka aikin noma. To yanzu ana haɓaka amfanin gona da waɗannan fasahohin zamani. To su ma a Afirka ɗin an kawo musamman ma irin su Cote d'Ivoire da Ghana da
20: Uganda. Ai sai ma ka je waɗannan kasashe zaka gani cewa lalle an samu ci gaba kuma dole a kodayaushe gwamnati tana inganta bangaren domin kawo manoma sauki.
21: Da kai batun shayi Afirka.
20: Da kai batun shayi kuma sai ka tuna mana amma sai ka sha shayi.
21: To ina godiya wallahi za.
22: RFI.
20: Daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafai al'umma kan yi la'akari da haɗurran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba. Wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana hadarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aika mana.
0: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargadin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewar su, hakan yana da matukar hadari. Alhaji Adamu Ayuba, kwararre ne a lafiyar al'umma, ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
2: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari ga dan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia, wato kansa na jini, saboda haka yana da hadari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension vaulting, akalla ya kai kafa 35.
0: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
3: Mun san yana jan mutane, kamar yanzu kamar gidana ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din kaje turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da karfi sosai, hakan nan yana daga mana hankali. Kamar kukan zuma yake kara sosai, kana wani lokaci har da hayaki yake yi. To wannan abun tsoro ne sosai.
0: Aliyu Muhammad da ke gudanar da harkokin neman abincin sa a karkashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye, amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta ya fi wutan zafi.
23: Lamarin rayuwar yau da gobe, ina za ka samu muhallin da za ka zauna ka kuma nemi abin da za ka ci shi ne, domin cuta ba ta kama ka, dole sai ka koshi. Don ka baka koshi ba za ka iya samun cutan da ya fi abin da za ka samu a gindin wannan wuta.
0: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
24: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya labo, a da muna nan a daki daya muke zama, muna takure. To amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu, dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da high tension nan. Har ga Allah, duk da cewa mun san yana cutarwa, to amma bamu da zabi yanzu, ya zama dole ne mu zauna.
0: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige, masanin lantarki ne, ya ce
25: akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25.5 ne, hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
0: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa, tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine, ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
20: A Najeriya, masana da wasu 'yan kasar na ci gaba da ɗiga ayar tambaya kan rahoton cibiyar binciken ta tsaro kenan da aka sani da SBM Intelligence, da ya nuna cewa 'yan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawansu ya kai $5.8 billion, daidai da kusan ₦8 billion cikin shekara ɗaya. Rahoton ya ce 'yan ta'addan sun karɓi kuɗaɗen ne a tsakanin watan Yulin shekarar bara ta 2025 da kuma Yunin bana. Kuma ya kan Boko Haram ne suka amshe kaso 90 cikin 100 na jimillar kuɗaɗen. Don jin yadda masana tsaro ke kallon wannan batu, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Muhammad Sani Ibrahim Makinga.
26: Abinda muke gani, abinda muke ji, abinda ke faruwa, kowa ya sani ba boye bane. Irin makuɗan kuɗi da waɗannan barayin daji suke karɓa hannun mutane, abin ya wuce fitan hankali. Ka dubi ko yaran makaranta da suke ɗauka, Allah kaɗai ya san makuɗin kuɗi da suke karɓa, ba wanda zai fito ice ga adadin abin da anka karɓa.
27: Duk da dai gwamnati na a nata ɓangaren takan musanta wannan rahotannin cewa tana ba da makuɗin kuɗaɗe domin karɓo ɗalibai da ake ɗaukewa, sai dai a yi amfani da ƙarfi wajen ceto su.
26: Tallaka wanda ke kwana a cikin bukka ko gidan laka, an kama shi an ce sai ya ba da $5 million, in ba haka ba sai dai a kashe shi. Kuma sai da ya ba da kuɗin ba a sako shi don Allah ba. To sannan waye ya isa ya ce waɗannan mutanen za su kama wani su sako shi don Allah?
27: To wace irin barazana ke tattare da waɗannan kuɗaɗe a hannun 'yan ta'addan?
26: Ai ba ƙaramin barazana ba ne, saboda shin waɗannan kuɗaɗen in sun ka tattara su me suke da su? Suna gina gidaje ne? Suna sayan jiragen sama ne? suna sayan motoci ne a dubba shi bane me suke sowa makamai suke sowa da shi su zo su koma su addabi al'umma su addabi jama'a su fito su ce jami'an tsaro in ya isa shi ma ya fito amma akwai mataki akwai ni tsohon gauna a Najeriya ya fito da wani mataki lokacin da yake gauna kuma abin yayi matukar tasiri sosai har su wayannan atayen ta'addan sun koma suna jin haushin shi cewa duk wanda sun ka kama kai ko nashi ne na jinin shi sun ka dauka sisi ba zai ba su ba ya sadakar kawai ya mutu a hannunsu to kaga ire-iren wayannan su ne matakai da ya kamata a dauka
27: masu sukar wannan dabara suna ganin cewa kamata yayi gwamnati ita ma ta tashi tsaye wajen tabbatar da tsaro sai su tafi kafada da kafada su waɗannan matakai guda biyu
26: ai a zahirin gaskiya kaman yawancin kasashe na duniya da suka ci gaba kan harkar tsaro ai komin wautar ka kai barawo dan ta'adda ka fara ka karbi kuɗin ainihin fansa ga wanda kake rike da shi to wallahi baka cin su akwai dabaru da yawa za a ce aje a ba ka kuɗin ana ba ka kuɗin kai kuma baka isa ka wuce da kuɗin ba za ka rasa kan ranka kuma za a bato kuɗin amma ta kai ne na tsaro ai suna nan ai akan harkar tsaro
27: kuma namu ma za su iya
26: wanda ake gindayawa me zai hana ba jami'an tsaro bane ba horo bane shine a ba su shi mana a ba su wannan horon a ba su kuma makaman
27: to a takaice mecece shawararka ga mahukunta
26: ya kamata su ƙara dagewa su ƙara daukan matakai wanda muke magana drastic action wanda Bature ke cewa drastic action ba sani ba sabo duk wanda ya shiga wannan harkar ba sa sauci ba sauki duk inda zai bi ya shiga ba da to wayannan mutane abu sauki ma da suke zama a daji shine za a ce sun gagara kai da kake da budget na yaki da sayan makamai wanda duk duniya kana iya rubuta kada ko ina ka je ka siyo makamai ka zo ka yaki wayanga ya halarta amma a ce har yanzu abin ya gagare ka ai kaga ba a mai da hankali akan abun bane
20: tattauna kenan tsakanin Nura Ado Suleiman da Muhammad Sani Ibrahim Makiga akan labaran duniya kun ji cewa fadar shugaban kasa a Najeriya kenan na cigaba da kare kanta da kuma watsi da alƙawarin da jagoran adawa kuma dan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi Kungiyar bunƙasa ma'adinai ta Afirka ta ce dole ne gwamnatoci a faɗin nahiyar su aiwatar da dokoki da za su yakar masu haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba Masarake mai ƙanƙanin shekaru a Uganda da ma duniya Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rikudi na hudu wanda aka nada sarkin Toro yana mai shekaru uku a duniya ya rasu yana mai shekaru 34 gashirmu na gaba
1: rayuwata
4: mai sauraro barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma misali wasu kan ce suna son su zama likita wasu kuma lauya yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban kasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama to sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba kazalika akwai daliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya to sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan daliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu ba Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar mu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata.
5: A yau, daya daga cikin manyan kalubalen da matasan Najeriya musamman ɗaliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Mamun Usman ubane kuma malamin jami'a.
6: Kowa yana ganin cewar sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, in dai kana da certificate ko yaya ne, ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa, idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kila wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi yake haifar da yawa daga cikin dalibai basu cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
5: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa daliba ce a Jami'ar Bayero dake kanan Najeriya.
7: Dalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai dan su gama su samu sakamako a basu certificate din su, ba wai dan suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Kuma yana karatun in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda yayi ya gama ya samu certificate.
5: Wasu daliban na kammala karatu ba tare da wata kwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban kasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
10: Wanda yake jawa da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai ya za su samu certificate su samu babban aiki. Dole ne kasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke dauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen Turawa. Dukansu matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane, a'a, dan su samu aiki mai gwabi-gwabi. To dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni, tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani.
5: Masana na kira ga iyaye, malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya.
1: RFI.
4: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. To yanzu sai zantawarta da Ismail Sani, dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya.
11: Mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba, muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa, kamar yadda course din namu ya kunsa sociology. Yana magana ne akan wani matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa. To ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta, za mu zo mun samu gogewa a aji kenan, sai mu zo mu samu wayaro mutane matasa kai akan ayi karatu, kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawai shi a gefe. A cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40. To idan kuka je ku kuka yi, to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa ƙasan su, kuma yanzu aiki a ƙasan na ya komawa, ka sani waye san ka, waye zai baka, kana da wani a cikin gwamnati a baka, sai ka fita da grade mai kyau ma. Amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba, to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da damar maki, sai a ga shi ya samu aiki. To kinga tana ma karatu don aiki, kinga ba shi da amfani, tunda kai ka gama da gidan mai kyau, shi wancan bai kawo, amma yanayin dama shi ya samu.
5: To da irin kira zaka yi wa matasa irin ka?
11: Wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu, tunda idan suka duba, idan ma suka ce dan aikin ne, graduate nawa ne a ƙasa, nawa ne a cikin camp wanda suke bautar ƙasa, nawa ne za su shiga a baya, kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu. Idan kuka duba ku gama aikatun ko ina a ciki take, to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati, hakan zai kara ma ƙwarin gwiwa da dan karamin jarin ka, ka je ka fara sarowa abubuwa, ganzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata. Idan baka yi ba, kai baka je kai kasuwar ba, kai baka samu aikin gwamnatin ba, kuma ka zauna ba kuɗi, kaga dole abubuwa zai rikice ma. Hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka, ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan, ka zo mu je ga dan dauke-dauken nan da ake da wasu abubuwa, hakan sai ya kara, kana ga kuɗin da suke kashewa, wannan ya canja ka da sallah, wannan ya yi sai kaza, wannan ya canja takalmi, wannan ya canja abun haka zaka, kai ma hakan sai dangare da jarka tunda ba aiki.
12: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
13: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
12: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
13: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
12: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma.
1: ya cancanci ka samu damar ci gaba.
8: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
14: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja. Malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya.
16: Lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu. A lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fanni kuma muna kokarin muga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu. To amma daliban yanzu kiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne a je kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so ayi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne ayi karatun shine ake fikewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahince shi kuma ka yi jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalasa lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin in kika kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba.
17: To shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wani sako za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba?
16: Babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace duk abin da koya maka aji karka ga ka dogara da shi shi kade a kai kokari ka fada da cike da nazari daga ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka.
15: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a Jami'ar Nottingham dake Burtaniya. Tambaya a gare ku masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
20: Daga nan sashen Hausa na Radio France International da fatan an ji daɗin wannan shirin.
22: RFI.
20: A Najeriya masana da wasu ƴan ƙasa na ci gaba da daga ayar tambaya akan rahoton cibiyar binciken tsaro ta SBM Intelligence da ya nuna cewa ƴan ta'adda sun karɓi kuɗaɗen fansar da yawan sai kai dala miliyan 5.8 daidai da kusan naira biliyan 8 cikin shekara guda. Rahoton ya ce ƴan ta'addan sun karɓi kuɗaɗen ne a tsakanin watan Yulin shekarar bara da kuma Yulin shekarar bana kuma mayakan Boko Haram ne suka amshe kusan kaso 90 cikin 100 na jimillar waɗannan kuɗaɗe. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na ɗaukar matakan gaugawa don rage farashin sufuri a sassan ƙasar baki ɗaya nan da watan nan da ranar 1 ga watan Oktoba. Shugaba Tinubu ya ce kwamitin haɗaka na gwamnatin tarayya da na jihohi ne zai aikin aiwatar da sabon tsarin ta hanyar ƙara yawan motoci masu amfani da iskar gas wato CNG da kuma masu amfani da lantarki. Ƴan adawa a Najeriya musamman ma ɓangaren majalisar wakilai sun yi kira ga shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya ɗauki matakan gaugawa da kuma yanke hukunci don kawo ƙarshen ta'addanci, fashi da makami, kashe-kashen mutane da kuma sace jama'a a faɗin arewacin Najeriya. Kungiyar ƙarshe inuwar 'yan majalisu ɓangaren adawa ta ce yawan hare-hare ya zama abin da ba za a iya jurewa ba, inda ake ci gaba da kashe 'yan Najeriya a gidajensu, gonakai da wasu wurare daban, yayin da ake ci gaba da sace wasu a daidai lokacin da suke gudanar da ibadarsu. Wannan kira ya kunshi wata sanarwa da Frederick Abedi, shugaban kungiyar ƴan adawa da Farm Ugeni, mai magana da yawun ƴan adawa suka sanya wa hannu a jiya Alhamis. Rundunar sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar ofishin mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa sun gargaza sansanin ƴan ta'adda na Boko Haram da ISWAP a yankin Dutse Kofar da ke ƙaramar hukumar Hwanga ta jihar Adamawa. Aikin wanda aka gudanar da shi a safiyar Laraba da ta gabata ya biyo bayan bayanan sirri masu inganci kan ayyukan ƴan ta'adda a wannan yankin. Kungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta karrama ma'aikatan jarida biyu ƴan Najeriya da aka ci a Liberia shekaru 20 da dawo da zaman lafiya a ƙasashen. Liberia ta fada cikin yaƙi tsakanin shekarar 1990 zuwa shekara ta 1997 yayin da Saliyo ta shiga wannan al'amari a shekara ta 1997 zuwa 2000 sai Guinea Bissau da ta fada nata rikicin a shekarar 1999. An kara masa Abuja a lokacin da aka gabatar da littafin da aka yi wa suna Fighting Bushfires wanda Farfesa Amadu Sese ya rubuta. Wani hari ta sama da aka kai kusa da kan iyakar Chad da Sudan ya kashe akalla mutane 12, inda Chad ta zargi sojojin Sudan da kaddamar da wannan harin. Harin ya halaka mutane 12 da harin raunata wasu 7, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito game da harin da aka kai wa kungiyar ƴan sanda. Ministan harkokin wajen Belgium a wata ziyara da ya kai ko ta kwanaki 3 a Burkina Faso, Maxime Prévot ya bayyana kyakkyawar alaka da ke da kai tsakanin Belgium da kuma Burkina Faso. Ya bayyana kwarin gwiwar kasashen na ci gaba da karfafa alaka tsakanin kasashen biyu a fannoni daban-daban, kama daga tsaro, tattalin arziki da cinikayya. Basarake mai kankanin shekaru a Uganda da ma duniya mai suna Oyo Iyimba Kabamba Iguru Rukwidi na hudu, wanda aka nada sarkin Toro masarautar Bantu a yammacin Uganda a shekarar 1995 lokacin yana mai shekaru 3, ya rasu yana mai shekaru 34. An nada shi sarki ne bayan rasuwar mahaifinsa. Rasuwarsa, kamar yadda ministan Toro Calvin Armstrong Ruwimiri Akiki ya sanar, ta kada gwamnati ko hukumomin wannan yankin da suka samu labarin rasuwarsa. Ministan ya bayyana cewa ya mutu ne da misalin karfe 10 na dare agogon yankin a jiya Alhamis. Shugaban Congo ya kaddamar da wani shiri na tattaunawa ta ƙasa don cimma zaman lafiya, haɗin kai da kuma sake gina wannan ƙasa. Tsarin zai fara a larduna 26 kamar yadda shugaban ƙasar ya tabbatar. A Nowi kuma ɗazuna ne aka sanar da mutuwar sarki Harald na 5 na ƙasar, wanda ya rasu yana mai shekaru 89 bayan ya shafe sama da shekaru 30 a kan karagar mulki. Gashirmu na gaba.

0: A nasa bangaren kuwa mawaki Augustin Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela an kulafo kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan Afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta Afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saroniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Collins mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone. A kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandhan na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta. A bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya ɗauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai buƙatar sanin iyaka da mutunta al'ada. Ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abin da ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba.
1: Tumarla Kabiru dan Bauchi a gaishe ka. RFI daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafai al'umma kan yi la'akari da haɗurran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali. Daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana haɗarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aiko mana.
2: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargaɗin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki. A cewar su hakan yana da matukar haɗari. Alhaji Adamu Ayuba ƙwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta.
3: Yakan fitar da abun da muke ce masa radiation. Radiation nan yana da gaskiya hatsari a ga ɗan Adam. Kamar mace mai ciki za ta yi haifan ɗa wanda zai fitar da illa. Kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini. Saboda haka yana da hatsari. To a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension voltage. Aƙalla ya kai kafa 35.
2: Sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukansu ba. Amma Malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri.
4: Mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gidana ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din ka je turawa yana shocking. Wani lokaci wutan iya zuwa da ƙarfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi to wani abun tsoro ne sosai.
2: Aliyu Muhammad da ke gudanar da harkokin neman abincin sa a ƙarƙashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta ya fi wutan zafi.
5: Lamarin rayuwar yau da gobe ina za ka samu muhallin da za ka zauna ka kuma nemi abin da za ka ci shi ne domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ba ka koshi ba za ka iya samun cutar da ya fi abin da za ka samu a gindin wannan wuta.
2: Ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba?
6: Sunana Emmanuel Dauda. To gaskiya har ga Allah ya laboi a da muna nan a daki daya muke zama muna takure to amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da hantation nan har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa to amma bamu da zabi yanzu ya zama dole ne mu zauna.
2: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Engineer Bulos Abige masani lantarki ne ya ce.
7: Akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi, ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layin a mita 25 da 5 ne. Hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
2: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa, tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine, ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
1: RFI. Gashirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban ƙasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sula Lamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya, musamman ɗaliban jami'a, ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
11: Kowa yana ganin cewa sanin wani shine mafita, wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, indai kana da certificate ko yaya ne, ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa, idan ka samu ilimi, wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kila wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa, wanda kuma shi yake haifar da yawa daga cikin ɗalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
10: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa ɗaliba ce a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya.
12: Ɗalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai don su gama su samu sakamako a basu certificate ɗinsu, ba wai don suna da zeal ba akan abin da suke karantawa. Ni ma yana karatun, in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta, zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda ya gama ya samu certificate.
10: Wasu ɗaliban na kammala karatu ba tare da wata ƙwarewa ko hangen nesa ba, wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban ƙasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
13: Abin da yake jawa da irin waɗannan, yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki, dole ne ƙasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turba da suke ɗauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa dukan su matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabu gwabi to dole ne su mai da hankali akan sana'an mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani
10: masana na kira ga iyaye malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya
1: RFI
9: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Ismail Sani dalibi daga jami'ar Sulalamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya
8: mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa sociology yana magana ne akan wannan matsaloli ake aka fi samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurbacewar matasa da wasu abubuwa to ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta za mu zo mun samu gogewa a aji kelau sai mu zo mu samu wayar mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawo shi a gefe a cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40 to idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa kasan su kuma yanzu aiki a kasan na ya komawa ka sani waye sanka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba to amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da damammaki sai a ga shi ya samu aiki to kinga tanan ma karatu dan aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da grade mai kyau shi wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu
10: to wani irin kira zaka yi wa matasa irin ka
8: wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa nawa ne a cikin camp wanda suke bautar kasa nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu idan kuka duba ku ga ma'aikatan ko ina a ciki take to idan aka samu aka kawar da wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara ma ƙarin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ganzu ga sana'o'i ma hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice ma hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke-dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya kara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarkaza wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka da ka kai ma hakan sai dangare da jarka tunda ba aiki
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
14: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
14: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
15: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a jami'ar Nottingham dake Burtaniya
17: lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu a lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin muga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu to amma daliban yanzu gaskiya ke abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne aje kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so ayi karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan a wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne ayi karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahimce shi kuma kai jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama-sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalaci a harkar su ta karatu. Gaskiya gaba ɗaya ilimin yake kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba.
10: To shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wani sako za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba?
18: Babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama, ya kai mu wajaje da dama, ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa dalibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba, dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske, domin hakan zai amfane ka matuƙa gaya. Tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace, duk abin da koya maka aji kar ka ga ka dogara da shi kade, kai kokari ka fada da bincike da nazari ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka.
9: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadija, malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya. Tambaya a gare ku masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI gashirinmu na gaba.
0: Assalamu barkanku da warhaka, kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Tambari. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma makamantansu. Yau ma mai sauraro ba ta sauya zani ba, don haka kuma lokaci ya yi da za mu tsakuro muku kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da saƙon Sabiu Sani Bagari Funtuwa a Katsina, Tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum RFI Hausa, barkanku da warhaka. Mu dai a Funtuwa muna fama da matsalar tsaro kullun 'yan bindiga sai sun kawo mana hari a ƙauyukanmu da kuma cikin garin Funtuwa. Al'umma na cikin firgici da tashin hankali, ya kamata mahukunta su duba wannan al'amari. Nagode. Alasa Sanusi Madatai da Magaran an dace kana dab da akwatin radionka a halin yanzu, inda kace assalamu alaikum Arafa Hausa, ganin yadda ƙasa ta Jamhuriyar Nijar ta mallaki rijiyoyin man fetur kuma gwamnatin mu ke sarrafa alaƙar su iya son ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa ko ƙungiya daga ƙetare ba, gaskiya bai dace a bar ɗan Nijar yana ɗanɗana kudarsa wajen yawace-yawacen neman man da sayen shi da tsada ba. Saboda haka ina fata za a duba a dawo mana da farashinsa daidai da yadda kowane talakan Nijar zai iya saye cikin sauƙi ba tare da takura ba. Sani Sabiu daga Katsinan Tarayyar Najeriya, kai ma ga saƙonka nan, inda kake cewa to gaskiya Atiku Abubakar ya zo da manufofi masu kyau, duba da yadda ya ce zai dawo da tallafin man fetur sannan ya bude kan iyakoki, to dama su ne matsalar Najeriya, har aka kai ga talakawa ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A shekarar 2027 fa Atiku na da abun fada, tunun ba kuma hauragiya kawai yake yi, ya san ya dagula Najeriya duka, musamman arewacin Najeriya. Bulama Challume Gallaba, mai media daga karamar hukumar Gaidam ta jihar Yobe a Tarayyar Najeriya, ina fatan musulmin duniya sun yi sallar Juma'a lafiya. Masu raro kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International a rafai cikin shirin rayoyin ku masu sauraro kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347636641 sai ra'ayin malami na gaba Said Musa EFCC mu dai fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen mulkin APC dan ladi Abubakar daga jihar Gombe inda kace kana mana fatan alheri kuma Allah ya ƙara wa jihar Gombe zaman lafiya da ma Najeriya baki daya Imrana Hassan Madaha Baku daga birnin Wagadugo ta kasar Burkina Faso kace ya kamata a kama shugaban karamar hukumar Abuja wanda yace duk wanda ya san bai zabi ABC ba ya bar karamar hukumar da yake mulki wannan neman ta da fitina sakon sani a shahura mai goro bike ke gabana halin yanzu inda kake cewa assalamu alaikum arafai hausa shin da mai jam'iyyun siyasar kasa ta Najeriya za su yi wa al'ummar kasa ta kamfe domin naga shekarun baya ana yi mana kamfe da hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha har yanzu ba mu kai karshe ba haba yan siyasa wallahi ku ji tsoron Allah to bari mu karkare sakonnin da sakon matar Usman zan yi magana ne akan rashin ilimi na wannan kasa muna da yara masu tasowa kuma masu hazaka da fasaha kuma masu burin gina goben su amma rashin ilimi ya takaita ga ƴan arewa dan Allah muna kira ga gwamnati da ta taimaka wa ƴan uwanmu ƴan arewa da tallafin ilimi wannan sako ina son ya je kunnen masu ruwa da tsakin wannan gwamnati da muke ciki wallahi muna fuskantar kalubalen rashin ilimi mun gama karatun primary amma har yanzu ba mu samu damar shiga makarantar gaba da primary ba dan Allah a taimaka da tallafin karatu Masararo nan za mu yi ban kwana da ku tare da fatan ku ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ga madadin daukacin abokan aiki na musamman Mustapha DVC da ya da mana shirin akan na'ura ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: yayin da ake ci gaba da yakin neman zabi a Najeriya fadar shugaban kasar na ci gaba da kare kanta da kuma watsi da alƙawuran da jagoran adawa kuma dan takar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke yi shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shirin gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi na ɗaukar matakan gauga don rage farashin sufuri a sassan kasar baki daya nan da ranar 1 ga watan Oktoba kun ji cewa a kasar kamar wani rahoto da hukumar kula da tattalin arzikin kasashen Afirka ya fitar hukumar ta ce titunan kasar kamar na ɗaya daga cikin hanyoyi da suka fi hadari a Afirka yayin da kungiyar tarayyar Turai ta sanar da wari wasu kudade a matsayin tallafi ga kasar Nepal basara ke mai kankanin shekaru a Uganda da ma duniya Nimba Kabamba Iguru Rukudi na hudu wanda aka nada sarkin Toro masarautar Bonto a yammacin Uganda yar sai na mai shekaru 34 duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Mustapha ADBC ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salamu da alheri mu huta lafiya

0: A nasa bangaren kuwa mawaki Augustin Ogechukwu da aka fi sani da techno daga tarayyar Nigeria a wata hira da aka yi da shi cikin watan nan ya ce Fela an kulafo kuti marigayi ba shine ya kirkiro kidan Afrobeat ba musamman idan aka yi la'akari da yadda mutanen Lagos ke cewa wai shi ya kirkire wakar ta Afrobeat ya kuma bada misalin kwararrun mawaka irin su Oliver the Cop da suka taka muhimmiyar rawar a zo a gari daga karshe sai ya ce Fela ya samu daukaka ne a duniya saboda yayi yawon shakatawa a kasashe da dama labaran da suka bi daukar hankali a Hollywood da ke can Amurka a yau sune masana'antar na cikin alhini biyo bayan mutuwar wasu manyan shahararrun taurari guda uku duniya tana ci gaba da jimamin rashin saroniyar mawaka kuma jaruman film Dolly Parton inda manyan mawaka da jarumai irin Celine Dion da Katy Perry ke aikowa da sakonni na girmamawa haka kuma an sanar da mutuwar Peter Colin mai shekaru 85 wanda ya yi muryar Optimum Prime a fina-finan Transformers tare da Tim Curry da muryar shahararren dan wasan kwaikwayo na Home Alone a kasar India kuwa manyan labaran Bollywood a yau su ne shahararren jarumi Salman Khan ya jagoranci dimbin jaruman masana'antar wajen shagalin bikin Raksha Bandhan na wannan shekara inda hotuna da bidiyoyin murna suka mamaye shafukan sada zumunta a bangaren cece kuce kuwa rikicin tallan kayan ado da jaruman Riti Sanon ta fito a ciki ya dauki sabon salo bayan mahaifiyar Priyanka Chopra ta fito fili ta goyi bayan cewa akwai bukatar sanin iyaka da mutunta al'ada ita dai Riti Sanon ta mayar da martani ta hanyar wallafa hoton abinda ta kira kwamitin kayan kawa na raki domin kare kanta daga kushe tufafin da ta saka a tallan wanda wasu ke ganin bai dace da yanayin bikin ba
1: Tumarla Kabiru Dambauci a gaishe ka RFI daga nan sashen Hausa na Radio France International a Nigeria ba kasafai al'umma kan yi la'akari da haduran da ke tattare da wuraren gina gidaje ko kasuwanci ba wanda a wani lokaci suke fadawa mawuyacin hali daga Yola Ahmed Alhassan ya duba mana hadarin da ke tattare da zama kusa da manyan layukan taraku na wutar lantarki ga kuma rahoton da aika mana
2: Masana kiwon lafiya su ne a sahun gaba-gaba wajen gargadin gina muhalli ko tsuguni kusa da manyan layukan na wutar lantarki a cewar su hakan yana da matukar hadari Alhaji Adamu Ayuba kwararre ne a lafiyar al'umma ya shelanta mana matsalolin lafiya da za a iya fuskanta
3: yakan fitar da abun da muke ce masa radiation radiation nan yana da gaskiya hatsari ga dan adam kamar mace mai ciki za ta yi haifan da wanda zai fitar da illa kuma mutumin da yake zaune a gurin ko yara zai kawo leukemia wato kansa na jini saboda haka yana da hadari to a gaskiya ana son mutum ya nesa da wannan high tension voltage akalla ya kai kafa 35
2: sai dai da yawa ba su san da wannan barazana da ke sadadawa kan rayukan su ba amma malam Yahaya Sa'idu ya ce suna ganin barazana ta zahiri
4: mun san yana jan mutane kamar yanzu kamar gidana ma kwanakin baya idan aka je aka taba gate din kaje turawa yana shocking wani lokaci wutan iya zuwa da karfi sosai hakan nan yana daga mana hankali kamar kukan zuma yake ƙara sosai kana wani lokaci har da hayaki yake yi to wannan abun tsoro ne sosai
2: Aliyu Muhammad dake gudanar da harkokin neman abincin sa a karkashin manyan layukan na wuta ya ce shi dai yana da masaniyar barazana ta sarari da ta boye amma ya ce duk abin da ya kurbera a rami ya sanya shi a wuta yafi wutan zafi
5: lamarin rayuwar yau da gobe ina zaka samu muhallin da zaka zauna ka kuma nemi abin da zaka ci shine domin cuta ba ta kama ka ai dole sai ka koshi don ka baka koshi ba zaka iya samun cutan da yafi abin da zaka samu a gindin wannan wuta
2: ko me yasa al'umma ba za su iya neman muhallin a tudun mun tsira ba
6: sunana Emmanuel Dauda to gaskiya har ga Allah ya laboi a da muna nan a daki daya muke zama muna takure to amma Allah ya kawo mana alheri a cikin gidanmu dan uwana ya samu ya nema mana gida a kusa da high tension nan har ga Allah duk da cewa mun san yana cutarwa so amma bamu da zabi yanzu ya zama dole ne mu zauna.
2: Tunda yake a yanzu sai dai mahukunta su riga kiyaye lafiyar al'umma maimakon su da kansu. Shin babu wata doka da ta haramta mai da irin waɗannan wurare matsuguni ga al'umma? Injiniya Bulos Abige masanin lantarki ne yace
7: akwai dokoki da aka ayyana, akwai transmission code, akwai distribution code. An zayyana su ne akan cewa duk gini da za a yi ko me da za a yi kusa da wannan layukan ya kamata ya zama daga tsakiyar wannan layi a mita 25 da 5 ne, hannun hagu 25, hannun dama 20, kaga ya zama mita 50 kenan.
2: Yayin da Najeriya ke ikirarin kokarin samar da ƙarin wutar lantarki a ƙasa tare da wannan rashin tabbatar da dokokin na kariya, tambaya da ke yawo a bakunan al'umma shine ta ya za a tabbatar da cewa lantarkin bai zama annoba ga rayuwarsu ba a nan gaba? Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa,
1: RFI. Gashirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa, wato abin da yake sha'awar zama da zarar ya girma. Misali, wasu kan ce suna son su zama likita, wasu kuma lauya, yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban ƙasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama. To sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika, akwai ɗaliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan ɗaliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai, ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwata na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu, da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya, musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, ɗalibi daga Jami'ar Sulalamido da ke kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham da ke Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A yau, ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da matasan Najeriya musamman ɗaliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman uba ne kuma malamin jami'a.
11: Kowa yana ganin cewa sanin wani shi ne mafita, wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya mai da hankali kan karatu. Idan ka san wani, indai kana da certificate ko yaya ne, ba lallai abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa

0: karatun shi ne ake fikewa da wannan abu domin albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahimce shi kuma kai jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama-sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin in ka kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba
1: to shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wanda sa'o za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba
0: babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace duk abin da aka koya maka a aji kar ka ga ka dogara da shi kade kai kokari ka fadada bincike da nazari ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka
2: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadija malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya tambaya a gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban dake ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
3: RFI gashirin mu na gaba
4: Masararo barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Tambari kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma makamantansu to yau ma mai sauraro bata sauya zani ba dan haka kuma lokaci yayi da za mu tsakuro muku kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu saurare da muka samu a shafinmu na Facebook inda zamu fara da sakon Sabiu Sani Bagari Funtuwa a Katsina Tarayyar Najeriya Assalamu alaikum RFI Hausa barkanku da warhaka mu dai a Funtuwa muna fama da matsalar tsaro kullun yan bindiga sai sun kawo mana hari a ƙauyukanmu da kuma cikin garin Funtuwa al'umma na cikin firgici da tashin hankali ya kamata mahukunta su duba wannan al'amari Nagode. Alasa Sanusi Madatai da Magaran an dace kana dabda akwatin radioanka a halin yanzu. Inda kace assalamu alaikum RFI Hausa ganin yadda ƙasa ta Jamhuriyar Niger ta mallaki rijiyoyin man fetur kuma gwamnatin mu ke sarrafa alaƙar su iya son ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa ko kungiya daga ƙetare ba. Gaskiya bai dace a bar dan Niger yana dandana kudarsa wajen yawace yawacen neman man da sayan shi da tsada ba saboda haka ina fata za a duba a dawo mana da farashin sa daidai da yadda kowane talakan Niger zai iya saye cikin sauki ba tare da takura ba Sani Sabiu daga Katsinan Tarayyar Najeriya kai ma ga sakonka nan inda kake cewa to gaskiya a jiko Abubakar ya zo da manufofi masu kyau duba da yadda ya ce zai dawo da tallafin man fetur sannan ya bude kan iyakoki to dama su ne matsalar Najeriya har aka kai ga talakawa ba sa iya cin abinci so uku a rana a shekarar 2027 fa Atiku na da abun fada tunun bu kuma hauragiya kawai yake yi ya san ya dagula Najeriya duka musamman arewacin Najeriya Bulama Chalumi Gallaba mai media daga karamar hukumar gaidam ta jihar Yobe a tarayyar Najeriya ina fatan musulmin duniya sun yi sallar